di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipat.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata. Mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, di

CR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: better now.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black.
3: May Balak.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Simulan na po natin ang ating Estel Draw para sa draw number 6095. Camarines Sur, let's play Estel L7 Petro. Para sa first winning number, time ready.

0: number 18, 16. Ball number 16. Atin, pinabalik ang ball number 16 upang masamang muli para sa pagpili ng ating second winning number. Para sa second winning number, timer ready.
1: Timer ready.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
0: Radyo Guapito.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau D'Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau D'Arco Capsule.
2: Kaya mag-pau! Diargo Capsule. Pau Diargo. Katawan mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claim.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbanangat nga sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
6: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Radio Guapito.
1: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Radio Guapito.
1: 105.5 RG.
2: Good night, hits.

0: Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black,
3: may Balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Kuapito.

0: Rádio Guarapito.
1: RG Good Night Hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Ito ang patotoo na natunduran ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
0: Relaxing favorites. Radio Guapito.
5: 105.5. RG. Good night hits.

0: Radyo Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kaganda. Walang aw! Oh.
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Congratulations to DLMR Psychometrics

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: GFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito. 105.5
1: RG. Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

Road, Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tamang oras ko niyan, alas 4:01 na, nin pag-aaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Hi, good morning. Alas 4 na naman. Sa gara, ini po ang programang Asintado Buenamano.
1: Asintado Buenamano.
0: Ang sa tuyang pagpaabotin magayagayang morning sa gabos niya ito mga kapartners na amay man nagmamata, amay nakatutok sa tuyang programang Asintado Buenamano.
1: Asintado Buenamano.
2: Good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Pitsa 5 na kitangon yan, kan bulan na Mayo, aldaw na Martes. Tagari ni po sa inyong amigo si Ed Bandol, kapartner ko sa control si Terdy Berdejo, sharing man sa luwas to yung mga reporters. Amay mga tonsendo, kan mga impormasyon. Good morning, Bicolandia. Good morning, Philippines. Good morning, world. Sa mga amay ta, mga parantabay. Ngunya na pagka-morning, amay si paraluto nin taho. Amay naghahanap buhay pirmi. Uro aldaw si Bart Saludes. Good morning. Ering man, nakantabay si Ma'am Sonia Bagadjong. Na amay ka ngunyan maray, Ma'am Sonia. Good morning, maray na aga. Sa kabos niya ito, mga parantabay, sa edmang kamuparty kang kinaban. Si Nestor Vargas, good morning, watching from Taguig City Fort. Nakantabay man siya ngon niya na pagka-morning. Maray na aga sa imo, Nestor Vargas. And si ring man si TikTok Girl. Si Maricel Raquel. Nakantabay dyan sa United Arab Emirates sa regards sa iyang mama dyan sa Santo Niño Bula. Si Ma'am Araceli Raquel sa mga tugang ko dyan sa Ate Cha, si Manay Dita, saka sa mga aki ko dyan sa Sabang. Congratulations sa imong aking pasado na bilang civil engineer. Wow. Congratulations. Nagbungan sa imong pagsisikap. Ano? Bayong paglauganing kaugmahan ang magurang pag-arog kayan. Dan sa imong pinagpapagalan, nagkakaigonin pagbunga. Kaya keep it up lang. Kayang-kaya yung sel. Wata naman si Ed Dangkalang watching from San Isidro, Pili, Camarinesur. Siya naman si Fred De Pilar Cabarawel watching from Morocco. Ay talaga ha? Yaong ka pala dyan sa Morocco, Freddy. Maray na agad sa gabos sa taga Bicol. Di sa Bicolandia, sabi ni Fred De Pilar Cabarawel. Okay. Kumusta lang sa mga OFW na mga kababayan ta? Uy, mga OFW, amay nakatutok sa tuingon yan, ha? Si Bicolana ini dyan man sa United Arab Emirates, taga Lagnoy. Taga Santa Maria, Lagnoy, si Bicolana ini. Hindi ko daw araw ang pangaran mo, Bicolana ini. Ewa pigbubugtak, ay. Abu Dhabi. Umpisa na naman Sir Ed dito sa UAE ang Iran sunod-sunod alert ngayong araw ha? Talaga? Praying for UAE, binanata na naman ngayong araw talaga naman o. Oh. Dahil pa natatapos ang gera kaya malangkaw na naman ang gasolina sa kakurudo, kerosene, LPG. Ay talaga o, oh, araw talaga kaya ang kinaban pag madali nang matapos. Kadakol po kayo hindi nag-aaram eh. Aram po daw mga gera niyan, kaipuhan mangyari. Ano ta kaipuhan mangyari? Ta nakabugtak yan sa Bible, pinag-prophesize po yan, na pag madali na daang matapos ang mundong ini, as in madali ng pagbabalik ni Hesus Kristo sa kinaban, bangyayari ang mga gerang arog kayan. So pag may gera, tagutom. Ta nagmamahal ang mga barakalon. Oh, see? Ang punto ta dyan, aram daw din doon na yan mga sinyales na sinabi ni Kristo na pag nangyari ng mga taggutom, gera, pestilence, linog, mga tsunami, bagyo, sabi ni Kristo, madali na nga akong magbalik. Ano tamabalik? Ano tamabalik? Dahil doon aram kung taano tamabalik. Dapat aram po nindo yan eh. Kaya baski puro pa paano sa amay na pagkaaga, pinaglilingkod bayan tayo mga importanteng mga words na yan from the Bible. Ano? Babalik po tanganin ko anon at mga tunay na mga mananampalataya bago niya pasakitan, buhusanin na grabing salot ang mundo. Iyan po ang pinaka-purpose eh. Ang hapot, totoo ka bang mananampalataya para kuanon ka daraon sa langit? Igwa po nin mga taong day na magagadan pag-abot ni Kristo. Kuanon ang buhay. Iyan po, mga mahalagang bagay yan na dapat aram tata. Pag-abot kang aldaw, diba? At mabigla na lang ka mo. Ay, ano taarong gani? Diba? Good morning sa mga amay nagbatangon yan.
2: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Bangon na sa mga may lakaw, may trabaho ngon yan, may negosyo. Nagbubukas ng tindahan. Good morning, good morning, good morning. Alas 4:09 din pagkaaga, aramon tayong mga report tulo sa luwas. Nasa linya si Guapitong Roy Ranoco.
1: Asintado! Live report!
0: Roy, morning.
3: Morning. Kuyan, no rin to sabi mong mataas ang bagas ng 60.
0: Naligaw ka ano, parang pitcha
3: June?
0: Siya, ha?
3: Sa June?
0: Ayo. Garo na mi robot na Malaysia ko, barahalo na baga, nagpakala kong bagas kan sa Rungal daw.
3: Dahil nakahalating June. Ang Tiger Premium 61.
0: Nako.
3: Peacock 62. Pulutan 60. Mas alam ko pa.
0: Mas ang mahal pa si bagas sa pulutan.
3: Yo, mas halang ko pa ang pulutan ay bagas sa pulutan. 60 lang ang pulutan. Ang kuyan, ang mga bagas, dike nag-season ang sa tuyang kuyan ay. Digdi sa super rice, 55 first class, 57 tiger, 56 bagong ani, bagong mulino, 53, yan. Yan, pinakabarato. Ano?
0: Ang pinakabarato, Roy, 53?
3: Iyo.
0: Ay, nako, ano ba
3: yun? Iyon ang pinakabarato. Maana si 50.
0: Maana.
3: Maana si... si sa to yung pigbabakal na 50 hon.
0: Oh.
3: 53 na. Digdi na sa humilya na rice mill. Rice tour. Ano? Digdi sa may... merkado publiko kan sudad ni Naga. Iyo pa man lang niyan bukas na kuyan ngunyan bagasan digdi sa may pasiring sa kuyan sa ano pangpang ano digdi sa merkado publiko kan sudad ni Naga. So kuyan ning yun na ni ang presyo niya medyo talagang makatakot na ni, baka ngayon, sabi ka itong tindira rin di, na baka ngayon sa masunod na simana, maglangkaw. Ma'am, good morning. Ay na to. Ano ni, ning, yun na ni ang presyo kan mga bagas mo. Kuya na ano, nin, talagang dahil na mapugulan. Asukar man ay gula, no? Asukar. 8, 1/4, 16, 30, 2, ang sarong kilo, ano, kan sugar, 99. As in, medyo talagang kuyan ano nin mga presyo ta dahil na mga pugulan and didi kita sa may kuyan. Manoy, good morning sa Sintado sa radyo. Kumusta ang kuyan? Presyo kan mga nabarakalon. Tawad ta kaning monitor si Gwapitong Ed niya naman. Gwapitong Ed, may monitor si Manoy. Ano sa pangarap mo?
4: Ano po, Edward Empleo. Edward Empleo.
3: Adik din sa Edlin Store. Good morning.
0: Good morning, Edward.
4: Good morning po.
0: Ano ang sa imong mga paninda dyan?
4: Pansit po. Saka mga ini po mga aso ko, Arlana.
0: Gura na nangon yan ang pansit bato.
4: Ano po, ning... Ano po ning 50 po ang kilo as in 48.
0: By 50 may 48. Ay man, opo. Man naman ano. Naglangkaw ba?
4: Iyo po katong nag-pandemic po. Ay ano po ini pong nag-crisis po.
0: Nag-crisis sa petrolyo.
3: Sa petrolyo man.
4: Iyo po sa petrolyo. Dati po kaya 45 lang.
0: Ayo ha. Itong ibang klase ng pansit, igwa ka diyan.
4: Igwa po itong saro pong klase itong
0: basa.
4: Ay duman po man po to sa itaas.
3: Mga lapad, may lapad siya.
4: Ang klase po kan pansit mi, ito pong flat, medium saka small.
0: Okay. O apo yan kaya na baba ano papang paninda mo diyan, Edward?
3: Sukar.
4: Asukar po saka lana.
0: Gura no nang asukar mo niyan.
4: Ang asukar po aros day man pong gayo nagtaas.
0: Mhm.
4: Pero po ang lana, talaga pong nag-aumento. Nakula po ang pinagtaas ng lana.
0: Dati gura ano po ang lana?
4: Dati po ano lang eh, sarong nag-28. Ang sarong, ang buti po yan. Si sarong galon dati, 280 lang. Ngunyan, 313 eh.
0: Ay wow, nagmahal. Ano yan, palm oil o coconut oil?
4: Oh, palm oil po.
0: Palm oil.
4: Sa ang coconut po, nasa 55 ang buti.
0: Ah, mahal pala ng coconut oil. Mahal po. Ah, okay. Yo, kumusta man po ang pagbuhay-buhay ngunyan? Nagbarahala na baga, boss?
4: Ayos man po na survive man. Kaya lang si mga parabakal po medyo napapaaray talaga sa presyo kong barakalon.
0: Ang iba pati, may aray ko pa, aray ko.
4: Kaya po karoon na, ano, na nakikigkig.
3: Pero nakikulot.
4: Oo, ano. Pag minataas, ang tataas na naman ngaya.
0: May amigo ako, Edward, na empleyo, taga Pamplona, taga Sengka.
4: Atig di po ako sa Naga.
0: Ah, Naga ka. Okay. Ige, good luck na lang sa paghanap buhay sa amay.
4: Ayun po. Salamat po, Edward.
3: Sir. Yeah, si Edward. Digdin niya sa kantong gayo sa may, kayan, sa may, ano yan eh? Ano
5: General Luna.
3: General Luna. G. Hernandez, ano? Samura.
5: Samura.
3: Sa kantuhan na gayo. Palaog sa may kuyan, pangpang. So, kuyan, ngunyan, talagang kuyan na, nin dakol na. Wala ano ang sarong galo na, Lana, sarong araw ka ni? Barabara to digdi, ano, ki Edward. Pang wholesale, 3:30. Ang sarong galo ni Lana digdi. Yan ang ito informasyon, Roy Ranoco.
0: At Roy Ranoco.
1: Asintado, live report.
0: Yan mga sitwasyon nun yan sa market. Mahal, mahal, mahal. Nagmamarahal na gabos, mga barakalon. Good morning sa mga nagkakapi-kapi na sa oras na ini. Good morning dyan kay Freddy Pilarca. Pilarca Barawel sa Morocco, nakantabay ko niyan. Si Jemuel Napiri Ruadel, nakantabay naman. Si Mart Saludes, happy fiesta da dyan sa Inalahan Libmanan. Si Nicolas Andes, nakantabay naman ko niyan. Si Lauren Santa Maria naman sa London, Marina Aga. Kay Lilia Santua Pinero, nakantabay man sa Urban Pakul, Naga City. Si Maribel Proa Aragon. Good morning, Marina Aga.
6: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Si Bing Calya, watching from Roseville, California. Advance happy fiesta sa Mapid, Lagunoy. This coming May 7 and 8. Shout out sa Indogabos na mga taga Mapid. Sabi ni Bing Calya, nayaon duman sa Roseville, California sa Amerika. Dahil para ang tabay naman yan sa Amerika, no? Napanginginot ni Ed Aspigubat at sa kuyang amigo. Tsaka kadakol pa kitang mga para ang tabay dyan. At yan, nilingon takon, ma-shout out sinda, no? Si Bing Calyao, yaon dyan sa Roseville, California. Ha? Happy Fiesta sa Indang Barangay sa Mapid, Lagunoy, sa Pitsa 7. Madali na. Josephine Barbara Andes, good morning. Kay Marcel Raquel. Anong pinag-iminan mo, Raquel? Si TikTok? Kay Marcel Vasquez Buesa Jr. Kay Loreto Ballesteros, good morning. Piki dyan San Agustin, Fiesta po ngunyan. Kay Bungalonta. Kay Ninya Gatoputian, kay Hilda Pader, nakantabay naman nila si Alin Sagala, kasi si Ma'am Da Berly Dasilio Elcarte Bildad. Good morning sa iyang Agom si Boy, na pirmi na naman, daradara si Radyo sa kusina. Madagog sa asintado sa radyo, burbaktot mo naman mo yung radyo. Si Ma'am Merly sa Facebook nakantabay, ano? Anyway, pabati na sa tugang niyang si Mercy Elcarte Bautista and happy 57th birthday dyan sa Zone 7 San Antonio Millaor. Okay. Kadakol pang shoutout kita at yan. Good morning kay Minda Nuhara dyan sa Israel. Bago magturog, nakaantabay man si Minda. So Minda, nagbuburumbahan na naman bagada. Ingat, ingat ka mo dyan ha. Si Richelle Damata Isidro, happy piyesta sa Barangay Duwang Nyog, Libmanan. Good morning. Bakong nasa abroad ka, Richelda. Palagong taman ang report, halimbang kay Melvin Machado.
1: Asintado, live report.
0: Vin, morning.
7: Hi, good morning, Kabi. And morning na kagaga sa tubo siya sa mga pangunta. Kaya nakalisa daw, laging issue dyan sa PUP Ragay campus. Nahiling kayo si mga may mga nagralaog na military vehicle dyan sa nasa bit ng campus. Eh, isa kata naging init baga si issue, mapadipito man sa 19 na pinagbawian in buhay duman sa Toboso o Tubosa Negros Occidental.
0: Mga NPA.
7: Siyempre, nag-crear ng samot-saring interpretasyon kung tanong tayo unduman ang nasambit ng mga
0: militar.
7: Ito mga military truck. Mm-hmm. May paglilinaw kay ni si Professor Veronica Sarcino Almase. Siya ang campus director ng PUP Ragay Campus. Inipalahan bilang paglilinaw niya na nag-request pa lang sinda tabi Ed sa 9th Infantry Division Philippine Army na makagamit ng bihikulo para madara itong nagkakapero mga pinagdonar na Siam na Steel Cabinet halik sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Limang computer sets as in 7 cubic feet refrigerator halik sa Court of Appeals para madara dyan sa PUP Ragay. So, bakunin itong may pig monitor o may ano to kundi kita baga gobyerno sinda ang PUP Ragay ay nagdonar, naghanap ng bihikulo. Siyempre, pag nagkuha ka ng bihikulo, dapat mag-arkila ka. So, pero kung request lang ini, di nakatipid sinda. So, sa paagang 81st Infantry Battalion, as in man 9th Infantry Division, nag-request sinda ng logistical support para sa pick-up as in delivery kang nasambit na mga items para sa PUP Ragay. O yan ang bilog na pahayag ni Professor Veronica Sarcino Almase, ang campus director ng PUP Ragay, sa paglilinaw dapit sa nasabit ng issue.
8: Ako po si Professor Veronica S. Almase, ang kasalukuyang campus director ng Polytechnic University of the Philippines, Ragay Campus. Gusto ko pong ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa 9th Infantry Division at 81st Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang agarang pagtugon at pagbibigay ng tulong logistikal sa aming campus. Gusto ko rin pong linawin na ang tulong na ito mula sa 9th ID ay aming hiniling sa pamamagitan ng 81st Infantry Battalion bilang bahagi ng koordinasyon para sa kinakailangan transportasyon ng mga donasyong kagamitan. Actually, sa tulong po ninyo, naging posible ang ligtas at maayos na paglilipat ng mga donasyong kagamitan na nagmula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Court of Appeals, katulad ng mga filing cabinets, computers, at iba pang magagamit sa aming opisina at silid-aralan. Malaking bagay po ito para sa amin sa isang lumalagong campus na patuloy na nagsisikap mapabuti ang pasilidad para sa ating mga estudyante, guro at kawani. Gusto ko na rin pong samantalahin ang pagkakataon na ito para humingi ng paumanhin kung ang simpleng kahilingang ito ay nagdulot ng anumang pag-aalala o hindi pagkakaunawaan. Ang layunin lamang po nito ay makapaglingkod ng mas maayos, mas efficient, at may malasakit sa paggamit ng limited resources ng pamahalaan. Umaasa rin po ako na ang ganitong uri ng pagtutulungan ay hindi mabibigyan ng maling kahulugan, kundi makita bilang isang halimbawa ng tinatawag nating bayanihan sa loob ng pamahalaan, na kung saan ang iba't ibang ahensya ay nagkakaisa para sa iisang layunin. Sa huli, iisa lamang po ang ating adhikain, ang maglingkod sa ating mga tinatawag na iskolar ng bayan at sa sambayan ng Pilipino. At sa layunin ito, naniniwala po ako na ang Polytechnic University of the Philippines, specifically Ragay Campus at ang Armed Forces of the Philippines, ay magkaagapay. Maraming salamat po at mabuhay ang serbisyong may malasakit sa bayan.
7: So, dami yan din si pahayag ni ano do, ni Professor Veronica Almasek ang Ragay, PUP Ragay Campus, dapit sa iba't iba malaylayan na interpretasyon, kasumpay kang military vehicle. Pailing mo daw third tabi si itong mga steel cabinet na pinagdarara, pinag-pick up ko sa Metro Manila, pati naman inihatod hindi sa PUP Ragay. So dakulang tabang itong pinag-extender kang military vehicle kang 9th Infantry Division sa paagi kang 81st Infantry Battalion. So mayo na yung connection. So kung ano pa man na aktibidad kang Philippine Army para takutan. Kumakamang kayong inigibong maraot, so dahil ka mang pinaka-impol matakot. Dumamba kayo sa PUP, may mga kumbaga duman, aktibo ang mga estudyante. So dapat dahil ka matakot, dahil ka man kamang ginigibong ano to. Kung ang pagpapahayag man sana ang basihan, pinagagarantihan mo magkatabiin kang konstitusyon, inaapod malayang pamamahayag. Basta dahil ka mag-bit-bit armalight.
0: Habang nagpapahayag, may bit-bit ka pala M14, M16.
7: Oo, dahil ka. Pero kung papahayag ka malang kang sa imong halbawa, disgusto sa gobyerno, tuyo sa gobyerno, pagkatapos dahil ka man nakakaisturbo duman sa ibang mga nag-aaragi, diretso mo yan.
0: Dahil lang magbitbit kayo itong ano, dahil magbitbit itong bandirang pula na may maso sa kakarit.
7: Oh, dahil ka kayo dumagbitbit. Siyempre, pag nagbitbit ka kayo, mo'n sabi ko, may affiliation ka duman. Ano man tumabitbit ka kayan, aram mo naman nasala. Pero kung makakuraw ka malang kang, halimbawa, ang sweldo mo ngayon kadidikit, naghahagad ka ng uminto, o maraot man yan. Kung man yung maraot, basta di ka nakakaulang sa agihan kang mga nag-aaragi, tama niyan maraot. Pero kung nagpapahayag ka ngaya, pipaparapinturahan naman ng mga lanob kang mga edipisyo, may public disturbance ka na. Basta tatandaan sana na ikaigwa kang diretsyo na magpahayag. Pero igwa man diretsyo ang iba na debagdangog, mga turong manintuldol. So, si diretsyo mo, abot lang duman sa pangangaipo mo. Pero igwa man diretsyo ang iba na respetuhon mo man. Diba? So, aron kayo ng anong doon sitwasyon. Diyan sa Piyo Piragay, si Pinga, himo niya ito na makuha ang pahayag kang campus administrator, si ma'am na Professor Almase. Hindi ko lang nahapot kung kaano-ano niya si division commander. Si
0: kapilido.
7: Magkapilido, Major General Aldrin Almase. And sa iling ko, mayong manaot na magsubli ka ng bihikulo. Bit-biton mong steel cabinet. Sa imo yung dadarahon yun kung makang bihikulo. So, tabi din sa kong dagdag na impormasyon, ngayon amay na pag-aagang, paglilinaw, kang PUP Ragay sa mga naging issue ka na kadi sa alaw kasumpay kang nahiling ang mga military vehicle sa laog kang nasa bitang campus dyan sa Ragay, Camarines Sur. Melvin Machado, Asintado News.
1: Asintado, live report!
0: Salamat Melvin, antabayan at yan ang situyang pambihirang barata. Uy, aram daw nindo na iguanin ipinangaking kambal. Ah, kambal. Sa kan ipinangaki isinda, minuto sa na si, ano, si Gap pag pagkamundag. Ah, kambal. Pero aram daw nindo na ang kambal na ini, dua ang ama, pambihira. Paano nangyari? Ah? Kambal, pagkatapos kang kuanan ng DNA, akan mga doktor, silambang saro, iba ang DNA kan saro, iba ang DNA kan saro, but sabihon, iba ang ama kang saro, pambihira. Oh. Paano nangyari? Antabayan da atyan yan. Sa kanilang update naman sa Albay, sa mga pagtugak ang Bulkan Mayon, babalikan tayo na atyan. Good morning, kay amigong Ed Aspigubat, nakantabay na dyan sa Amerika, sa California. Sabi ko na. Nakatutok man nga si Ed Aspigubat. Sa Hersingen, tumauruli, mga tagadig ni San Fernando. Ali dyan sa Amerika, mapuli na dangon yan. Dasimana. Babwal ta kami sa iba pa mga impormasyon oratyan. Antabayan ining kambal na iba ang ama, dua ang ama, kandang kambal. Pagbabalik pi, antabayan na niyan.
1: Radyo Guapito.
9: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
10: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras kunya alas 4:36 na. Good morning sa mga nakaantabay sa tuya sa abroad, mga suki, tapirmi, si Richelle Damata Isidro, happy piyesta sa Duang Niog, Libmanan, yaon pa lang naman siya sa Saudi Arabia. Nagpupuna naman daang burumbahan. Ibindano ara na sa Israel, ingat yan Minda, si Belen Casabuena, nakaantabay man, si Ed Aspigo.

0: Watching from Kuwait. O, ingat ka man dyan sa Kuwait, Maiden. Villanueva, nakaantabay man ngunyan. Anong oras dyan, Maiden na? Si Floro Villalon Jr., good AM, Bicolandia. Si Erwin Alagansambo sa Magaraw. Buenos dias, mi amigo. Si Becky Dulong, nakatune in naman sa Radyo Guapito Oral daw, lalo na sa kuyang husband si Dave, San Andres, Canson 1, Carolina, Naga City. Si Ma'am Becky Dulong, nakantabay naman sa Radyo Guapito Oral daw. Si Loren Razonable Yuman, dyan sa ba... Ah, nasa Naga na pala si Roland. Loren. Sa mga aki niya, may klase kaya ang Ateneo. Ah, okay. Sige. Tagapasakaw ini si Loren Razonable sa Makadda. Si Alan Sagala, good morning. Maray na aga. Oratian, ito yung pambihirang barata sa mga update duman sa Albay sa pagdutugak ang bulkan mayon. Palugot ako na report halik kay Larry Javier Bicola.
1: Asintado, live report.
0: Larry, good morning.
2: Good morning na aga. Itong ambal na pagkaibuan DNA, isol, nasa Lucian.
0: Ayoy, an makangalas pati. Ano ito sabay?
2: Joke lang.
0: Iyo.
2: Nagbasa na kang opisina ng Alcalde Philip Lumala sa Kangkalabanga, Camarines Sur, sa Sangguniang Bayan, ang Supplemental Budget Number 01-2026, nagkakantidad ng 5 milyones pesos na magiging parte ng pundo para sa operasyon at mantinasyon ng bagong mahaman na Municipal Abattoir o Slaughter House wana po na bunuan. Sa surat ka lokalis sa Sangguniang Bayan, sayang nga tinawan doon na ang gahagad na supplemental budget gagasasun kang munisipyo afuera sa operasyon, gagamitin man ang kwarta sa pagwakal ng iba pang kagamitan, arugan ng lamesa at iba pang mga istruktura na maging parte kang pasilidad kang bagong bunuan. Tusog sa record ang ang lokal na susutrekog ang lokal na gobyerno ang konstruksyon asin ang nagkakarang mayor na ikipahay kang bunuan aasumirong ang Department of Agriculture mantag ang munisipyo matagamasan ng kinakaipo na daga na tutugdukan kang pasilidad. Ang bagong bunuan na mayroon sa maiwas na lupi kang barangay Sanduka at Pinunan kurang tikan kuring termino ni ating Alcalde Eduardo Solero kasi niyan nangyari sana ang realisasyon kang proyekto kurang sa administrasyon ni Alcalde Dumarata. Ang negos-lagos ng operasyon kang bagong bunuan nakapakong magrangkada sa masang lingbulan pagkatapos na yan na mabindisyonan asin Eagle Run asin nagkakaroon ng dry run operation na nagtalikod na bulan. Ang bagong bunuan klasifikadong nasa double A category asin man na nangulugan na ang bunuan ng mga binunong karne pwedeng ibariwas sa ibang merkado sa luwas ng Kalabanga, Camarines Sur. And ito sa kuyang informasyon sa Asintado Buenamano, Larry Javier Bicolano.
1: Asintado Live Report.
0: Salamat Larry Javier sa mga update duman sa Albay sa pagtutugak ang bulkan mayon. Dala nun ta po ang mga video ano hali duman sa Albay. And kadakol na po nin mga apiktadong kaharungan asin mga pananom pati mga hayop kan mga taga duman sa Albay. Na perwisyo kan pagtugak ang bulkan kasud ba iyon na naman nag-utro na naman pagtutuga kasud mang mga alas 6 e media nin pagkabanggi kaya mga taga naman sa Albay ang problema ngon yan si sendang kabuhayan lalo nito mga duman sa Daraga, sa Kamalig, sa Kasaginubatan. Ang mga pananom ninda talagang luluyos. Kayan pong aso na tinutupga kang bulkan mayon. Yan mainiton, ha?

0: And mala tapatingan ni mga hayop, baka damulag, mga ido, mga manok, gadan sa init. Yan po, nahiling nindo yan, no? Yan ang mga nangyari doon sa Albay. Na kadakol ng unya na pamilya ang nasa evacuation center. Nasa 98,000 na po ang pinag-evacuate. Lalo rin ito mga nasa Laogang hanggang 8-kilometer danger zone pina-evacuate na ni Governor Duel Rosal. Grabe yan, abo sunod-sunod ang pagpuputok ang Bulkan Mayon pati. Mga pananom na pinagkuhan na hanap buhay, talagang perwisyo, ruluyos na entero. Yan o, nailindo, baka. Yan, nagkaaral ni Tero kaya mainit na ano eh, na abuhali sa Bulkan Mayon. Yung palibot dyan ang malilipot Albay, Tabaco, Ginubatan, Ligaw, Kamalig sa Kadaraga. Yan ang mga apektado kan pag tutugak ang Bulkan Mayon. Ano? Yan ang mga update tangon yan. And pinagpapalikay kan Department of Health ang mga taga-Albay. Yan pong aso. Yan pong abo hali sa Bulkan Mayon. Delikado yan. Ta saraditon po dayan na matatarom na mga gapo na saradito na naging abo. Delikado pag nasa angab na. Kaya dapat kung bakong N95 ang sa imong gamit na face mask, dapat itong kung itong green lang or blue, doble. Dublihon. Ratyan, may mga pahayag yan ang Department of Health. Sakaan na iba pang insyas kang gobyerno man sa Albay. Palawagan tayo na report, halimang Karik Margie Vara.
1: Asintado, live report.
0: Mar, morning.
2: Good morning, Sir Ed. Marina pagkagaman sa gabos na nakantabay ko niya na pagkaaga. Si post ko kasood ma, Sir Ed, duman sa akong page, itong walang gutom program kan San Jose Camarines Sur. Napig-post man yan isa asintado sa radyo, viral na, Sir Ed.
0: Ano tama yung gutom da?
2: Daikwaram nga ni, taanotarog kayo ng pangaran kan gobyerno, walang gutom program. Totoo daw na mayo ng magugutom, Sir Ed. Yan alam ang hapos.
0: Ano yan, pinapanao o pabakal yan?
2: Ano yan, Sir Ed, si programa baga kan gobyerno na itong inapudyaning walang gutong program na sa laog ng tulong taon, ang benepisyaryo makakaresibi nin mga pangkonsumo, araw ka ni mga gulay, bagas, nin kantidad 3,000 pesos bulan-bulan.
0: Okay.
2: Yan ang programa kan gobyerno. Magayon lang kaya ang iba nagsasanaon na bulan-bulan may tig kukuasinda, may tatanggap sindang mga goods.
0: In kind, 3,000. Ang 3,000 na yan, in kind.
2: In kind yan, Sir
0: Ed. Mamili ka lang kung anong gusto mo kaipuhan mo.
2: Oo, Sir Ed. So,
0: kung
2: yan,
0: bagas, gulayon, lana, ikaw mamili. Basta 3,000.
2: Ano yan, Sir Ed? Nakaano na siya? Actually, parehas yan.
0: Ah, okay.
2: Parehas ang beneficiaryo.
0: Aha.
2: Iaano na lang nindo, kukuraano na lang nindo, bulan-bulan.
0: Sain hali ang pundo kay Henrik Mar.
2: National government yan, Sir Ed.
0: Ah, okay.
2: DSWD.
0: Uh-huh.
2: Dyan hali ang fund kaniyang pigtataos sa mga beneficiaryo. Ang nag-viral lang kaya ni Sir Ed, nahihiling ko man si mga pagkukuhakan mga beneficiaryo sa ibang banuan. Kakaiba dyan sa San Jose, organisadong maray, malinig, saka garo ka lang nasa mall na nagpipila sa cashier para magbayad.
0: Madiskarte kaya si Mayor Pinya?
2: Oo, iyan ang matutuyan, Sir Ed. Bisado ta si Mayor. Iba ang diskarte niya sa pagmamanage, pagiging leader, Sir Ed. Diyan sa mga picture na pig-send ta sa diyan sa yaon diyan pigpa-flash na siguro ni 3D. May mga ano lang, nakapila lang sinda, nagaro ka na sa mall ito pagang may cart. Na nakabugtak lang duman. Tapos bakong suruksukan, bakong garo itong nag-iirinutan. Diyan, smooth lang and malinig talaga ang area, Sir Ed. And ang mga yan mga goods, talagang organisado and may hiling mo na maayos talaga, Sir Ed, ining pigtataokan sa San Jose Camarines Sur. Kaya pigumaw ta ang ano ini diyan, ang lakdang na ini diyan sa San Jose Camarines Sur, ta naiiba siya kumpara sa ibang banwaan na diyan talagang may hiling mo na nasa maayos and malinig, organisado ang pagtao kan mga in-kind na pigtataungan ikang national government, Sir Ed. Although sa Pungsta, may mga nagkapirang mga negatibo na comment, Sir Ed, arog kaning sarong picture na sabi malusog banda ang nasa picture. Ano data, yan ang tinawan. Siguro da kapamilya kan barangay official. May mga arog yan na comment, Sir Ed. Tigiling ko, ano man talaga si ininduwang babae, ano? Siguro, maayos lang, Sir Ed, sa hawak. Ano, ayan ang mga negatibong comment. Tapos, ang iba man, dapat pa kung arog kaya ng tinatawda, dapat trabaho ang pigtataw kang gobyerno imbis sa arog ka ng bulan-bulan. Bulan-bulan, mahalat na siya ng kantidad 3,000 na mga in-kind, mga produkto, Sir Ed. May bagas kitang, ang bagas pa lang, Sir Ed, maski sa inabanwaan, 25 kilos yan. Ang itatao, may sarong tree na sugok, may karning manok, ano pa tong around dyan, may tinapay.
0: Walang gutom program.
2: Oo, yan ang pangaral, Sir Ed. Mga gulay, prutas, yan ang pigga tatao dyan kadalasan, Sir Ed. Ang sarong buong manok, ang ibang banwaan, may karnima na origi na nahiling ko. Hindi sa San Jose akong nahiling, pero kadakol mga gulay. Yan ang yaon ni Dio. Sa San Jose, Sir Ed. So yan, ang bareta dyan. So bakong ano pa lang. So ano talang, pag umaw lang. Siyempre, pag magayon ang lakdang, dapat umawon. Pag makano, Sir Ed, dapat tuyawon, Sir Ed. So yan, ang dyan sa San Jose. Kaya tigo umaw ta ang araw kaning ano dyan sa San Jose Camarines Sur na magayon, na napapakinabangan and talagang may papamati sa tao ang maayos na pagserbisyo sa mga namamanuan, Sir Ed. Send mo na ang dagdag na impormasyon ngayon na pag-aaga. Rick Margibara, reporting.
1: Asintado, live report!
0: Antes kan sa tuyang pambihirang barata, nag-iirinit daw ang payo kaining mga nangyari sa Senado ngunyan. Ano? Primero, dahil lamang pig-aaksyonan kang Ethics Committee kang Senado sa pamayon ni Senador J.B. Hercito, ining problema kay Bato de la Rosa. Ha? Na haloy-haloy ng absent, sige yung kasusweldo. Aram nindo kung gurano ang nakuko ang budget ni Bato de la Rosa. Sa sweldo pa lang niya yan, ha? Sa sweldo pa lang niya, sa ka-allowance, siguro abuto ng mga 400,000 pesos a month. Bulan-bulan yan. Plus, sa iyang mga staff, sa iyang aki, sa iyang pamangkin, mga sadirin tao na staff niya sa Senado, tutalon mo yan, ha? Mga ginigiribo eh, nakanganga, tapos siging sweldo, abuton mga 1 million pesos a month ang ibinabayad kang gobyerno. Sweldo ni Bato de la Rosa, sa iyang mga staff, na mga ginigiribo, siyang tortonganga. Nakakainit din payo. Nasabantalang ko ay kaordinaryong tao, empleyado, umabsent ka sa sarong aldaw, duwang aldaw, mapaliwanag ka na. Kung maglawig-lawig, diba, batanggal ka pa sa trabaho. Oh, no work, no pay. Pero ining senador na ining, di maaram kung sa'yo nagpapartago, sige ang kakukubra kan sa iyang sweldo. Na dahil lamang pinag-aaksyonan kang senado. Ano nang klase ining pagugobyerno tango niyan? Ako na nahiling ko daw na mga inutil na mga na ilihirtang mga senador, ha? Ining si Bato, siging kobra, sige sa nang paihaw-ihaw, siya ang padulag-dulag kung saan siya nagpapasiram-siram, sige sweldo. Hali sa buwista ng mga tao, pambihira. Inisaro pang senador tang Bupol, ha? In interview kasunod ma, sabi niya, yan yung impeachment, pag umabot niya din sa Senado, kukontrahon mo yan, kami nga yung nasa minorya, ang trabaho mo nga, magkontra. Marasa pang nag-ilirkitan mga senador na sinisweldohan taning 14,000 pesos bulan-bulan na mga mampakinabang inutil. Eh, dapat po magimata na kita, ano? Magimata na kita. Bakong komobistado, may pangaran, ibuboto ta na ilikan nangyari kay Robin Padilla. Anong pakinabang kay Robin Padilla? Mayo eh. Ha? Kadakol ko ita mga senador diyan sa Senado na mahiling ni doon tunay na kolor kayan. Pag isinakat na diyan ang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Maralataw na kayan ang tunay na kolor. Ngunyan pa sana nagaplano ng ikudita si Senate President Tito Soto. Tangan isa ng ulangon ang impeachment. Hiling na nindo ko nung klase mga senador in ito yung pinagbubuto. Ha? Ano ba ini? Personal interest ninda ang mahalaga o ang national interest? Ako ang nahiling ko, puro, national, puro personal interest na lang eh. Puro pansadiri, bakong iniisip ang kapakanan kang nasyon, kang kagabsa ng mga Pilipino. Kaya mga inutil dyan ng mga senador. Ay, nako, kadakol. Kaya lang, tapos kita sa oras, ta latob-latobon tako tayo ng mga senador. Na eh. Good morning kay Jans Ellis. Good morning from Malubago, si Pukot. Kay Alex Bustamante, good morning. Nakaantabay permi dyan sa, nasa Saudi ka na? O, naku, nasa bula ka lang. Sabi niya, may bomba naman po dito sa UAE. Nasa Saudi po ako, sabi ni Alex Bustamante. Yan ka na pala dyan. Kay Grace Nando Kambula, good morning ka Arlene Leona Perez. Kay Eva Valenzuela, Lord Sena Altes, nakaantabay. Si Betty Lumerio, si Efren Rimpula, nakaantabay permi sa Sintado sa radyo dyan sa Amerika. Bagong offer kan Iran, pinag-aadalan kan Trump administrations. Ang anom na bangka kan Iran, pinalubog kan US Navy. US Navy nag-escort kan duwang tankers na may bandirang United States. Iran nagpadara ning missile sa Fujairah, UAE. Oh, correspondent ka na talaga dyan, Efren, ha, sa Amerika. May isang tama live kita, Efren, ha? Mag-live report ka dyan sa Amerika. Abang update, ha? Sa mga pahayag ni President Trump. Taduman sa London, may guwa kitang correspondent. Si Lauren Santa Maria. 1:52 p.m. daduman, sabi ni Efren rin pula sa Amerika, San Francisco. Yonor, biredi ko, nakantabay man ngunyan. Sa tuyang pambihirang barata, isabol ta. Igwang ipinangaking kambal, babae, ha? Kambal. Sabay ipinagmundag. Pero, bako sindang bagkamukha. Okay? Pwede ba kung magkamukha, napag-araman ka mga doktor na iba-iba ang sindang ama. Pambihira. Bihira lang dahil ni mangyari. Bihira mangyari na kambal, dua ang ama. Araman ta ang pambihirang barata, hali duman sa London, England, ni Lauren Santa Maria.
3: Aram daw po nindo na igwang kambal sa kinaaban ang pinangaki perang minuto sa naan pargultanan, pero magkaiba ang ama. Bistohon ta po niyato ang kambal na sina Lavinia at sin Michelle Osborne. Sinda 49 anyos ngunyan at sinyaon sa Nottingham, England. Si Michelle asin Lavinia nag-e-existir huli sa sarong pambihirang maray na biological process na inaapod na heteropaternal superfecundation. Tanganing mangyari ini, ang sarong babae dapat na magproducir nin labi sa sarong egg sa laog kang parehong siklo. Ang mga egg dapat na successful na mapertilisar kan similya hali sa magkaibang lalaki, asin ang resultang mga embryo dapat na mag-survive sa pagbados. Kan taong 2022, nagbakal si Lavinia ning sarong at-home na DNA test kit. Asin kan maaraman ang resulta kaini, naghayag ning sarong bagay na makangalas. Ang kambal na si Lavinia asin Michelle, magkaiba ang ama. Sinda ipinangidam ni Natural, nagdakula na magkaibanan sa parehong matres. Asin namundag sa parehong ina sa laog ning pirang minuto sa lambang saro. Alagad sinda, half-sister sana. Susog sa impormasyon, ang sa indang ina nagbados kan siya 19 anyos, asin nagtios siya nin pang-aabuso sa kamot kan sa iyang padrasto. Asin luas laog dahi ini sa bahay ampunan sa kabilugan kan childhood ka ini. Sa kada paghapot kan kambal sa indang ina, kun si isay ang sa indang ama, ang sa indang ina perming nagsasabi na siya sarong taho na inaapod na James, asin mayo ini sa indang buhay. An sa indang ina, daiman ninda nakadakulaan, taini nag-adal asin winalat ang kambal sa ina kat sa iyang best friend na inaapod sa naninda na lola. Susog sa impormasyon, mga 20 kaso sana ang may araw kaini sa bilog na kinaban. Si Lavinia asin Michelle, iyo sana ang kambal na may araw kaini sitwasyon sa United Kingdom. Iyan ang sa tuyang pambihirang bareta, Ngunyal Aldaw, Loren Santa Maria, Asintado News.
0: Yan ang sa tuyang pambihirang barata. Paano nangyari? Nakambal pero duwa ang ama. Ito pala naging biktima daaning pang-aabuso o rape, ha? Kaya si duwang si kambal iba ang ama kansaro, iba man ang ama kansaro. Pambihira. Naghahapot na ining mga ining kambal sa nanay ninda. Nanay, si Isay ba talaga ang tatay ni? Ah, si Isay ay inda ngay anak. Takan mangyari yan. Pirong ang mata ko. Joke lang po. Ah, joke lang. Ba, para magta sa programa, taratyan ang sa tuyang pagbabarata. Alas 5 sa gudang, alas 6:30 din pagkaaga. Sa ngunya na aldaw na Martes. Aldaw, kita may minamati. Sige lang. Arachan, sa pangaran kasi yung mga pagiribang katulad yung informasyon. Ngunya na amay na pagkaaga. Si Nabel Bean Machado, Rick Mark Gibara, Larry Javier, si Arimman, si Roy Ranoco sa control, si Ter de Verdejo. Ako po si Edolingkod, si Ed Bandol. Mabuelto na tiyan sa mga darkulang barata kang aldaw, ang tabayanan.
1: Radyo Guapito.
4: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
5: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
4: Kaya mag-Pau! Pau de Arco Capsule. Pau de Arco. Katulang mo sa buhay. No approved therapeutic claim. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man ang produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
6: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
7: Driver ng truck dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
8: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
9: JLE's Driving Academy
8: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
10: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
11: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
12: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
13: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
14: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tuldukan ng sakit, uminom ng Power Sales Herbal Capsule, 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
16: Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin mapachange oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, Outlander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis, LS, Havana, Tire Supply, and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m., Monday to Sunday.

0: mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
2: Oras ngunyan, alas 5.09 na din pagkaaga.
3: Alas 5 na!
4: Ang mga ultimo minutong pareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Guap.

0: Barinaga mga tugang aldaw na Martes kunyan, Pitsa 5 kan Mayo 2026. Sagaray kami po ang sendo mga amay na parbarita.
1: Ito po si Roy Sandra po.
0: Ito po si Ed Bandol, kaya basta yung mga reporters. Matod sendo ka mga Darkula, as in mga mainit na barata kang aldaw. Ano sa headlines ng mga barata sa lado lokal.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Labing sanggatos mil na na pamilya duman sa probinsya kan Albay ipinagdara na sa mga evacuation center huli sa labulabong pag-aalboroto kang bulkan mayon.
1: Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, mga taga Albay urug na sa apat na mga lugar na enterong naapektaran sa pagsabog kan bulkan mayon, silbut-sibut sa pagtanggal kan makapal na asphalt.
0: Probinsya kan Sursogon, tulos man na nagpadaraning ayudang mga pagkakan para sa mga evacuees duman sa probinsya kang Albay.
1: Yan, tras tanto, Congressman Nelson Legacion magkikipaghampangan sa Committee on Vehicle Recovery sa Kamara, asin RDC, para man trabangang resolveran ang pagiging kulelat sa ekonomiya kan Bicol.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Mga job order employees sa DPWH nag-aagrangay. Ulit na 13 bulan ng dainag si sweldo.
1: Mientras tanto, mga paraom asin negosyong pagkakan sa pirang mga banuaan sa Albay, interong apektado sa makapal na abong ibinuga o ipigtugakan na bulkang mayon.
0: Sa headlines, ito yung mga barata-barata sa lado nasyonal.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: House Justice Committee, duman sa Kongreso. Dagkasaro sindagabos na pirmahana ang committee report as in resolution na naglalaman kang articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte.
1: Yan, tras tanto, saro sa tulong mga Pinoy, may helang sa bato.
0: Abogado ni Mans Carpio na agom ni Vice President Sara Duterte nagpahimutik na 2 billion da ang nakatago sa mga bangko. Araw kang report kan AMLA, 2 million man sa nadaa, pambira.
1: Sa Kilabanin Karawat North, as in South Korea, magbabakbakan sa football.
0: Yan ang headlines kasi mga barata. Ngunyan, inutunta ang details kang barata sa lado nasyonal. Pinag-iing kami na ngunyan kansarong congressman si dating DILG Secretary Marujas na magdalagan bilang da presidente kang Pilipinas sa 2028 elections. Sa pinakahuring impormasyon kasod ma, ipinagpahayag ni Caloocan Second District Congressman Edgar Erese na pinag-iingkiminar niya si dating DILG Secretary Marujas, nakapariho niya sa banan niya sa Liberal Party na magdalagan giraray sa pagkapresidente. Sigun sa iya, sa pagkakabisto niya kay Marujas, padangat kay ni daan Pilipinas, as in ini dai masayuma kun ini itulod na magdalagan sa 2028 national election. Bagi rumduman na nagkandidato kay ito pagka-presidente si Marujas kan 2016, as in nadawg ini ni dating presidente Digong Duterte. Sinabi pa man ni Congressman Erese na si Marujas subuot garudaa nanging ilusyon na nabasted na kulugan kung kaya nagpropahingalo sa politika. Alagad si Gonseya, pwede ining magdalagang giraray sa masunod na eleksyon. O yung paliwanag na yan ni Congressman Erese.
3: I'm convincing Marujas to run. Sa pagkakakilala ko sa kanya, mahal niya ang bayan at hindi siya tatanggi sa tawag ng bayan. Yung pagkakabusted sa kanya. Pero sa nangyayari sa bayan natin, dahil mahal niya yung bayan natin, abay, nasasaktan yan. At pag tinawag mo yan, lalaban niya para sa bayan. Ayaw niya eh. Diba? Sinabi niya ayaw niya. Kung siya, di siya. Kung siya mapili, diba? Pero sabi niya ayaw niya. Baka magalit na yun, kapipilit natin. Pag na-impeach si Vice President Sara, ang maglalaban yung dilaw sa kayong pula. Kaya mas maganda nga, hindi may...
1: Pinapalikay ka na Department of Health and Publiko laban sa helang na sa bato, bakong batugan o kaya man o ini chronic kidney disease matapos saro sa tulong mga Pilipino o katampad kan 36% kan populasyon ang dinadrapuan kan sinambit ng helang. Dagdag pa kan DPWH, minabot na sa 27 billion pesos ang kantidad na binabayaran kan PhilHealth para man sa sobra sa 2 milyong dialysis claim sa primerong anum na bulan pasara kan nakalihis sa taon 2025. Ipinaluwanag ang Departamento ni Salud ang CKD o Chronic Kidney Disease saro sa kondisyon na kung sain luhay-luhay na nagpaparaluya o nararaot ang mga bato kaya nasasakita na tanggalon ang ati o sobrang tubig sa lawas. Pwede subot ining tumama dawa kisay alagad masalangkaw ang peligro kayo sa mga taong iguanin diabetes, hypertension, family history kan kidney diseases, mga taong obese o matataba, naninigarilyo o nag-vape, nagpaparatiklab nin alak o arak, asin madalas magprakakan nin pagkakang harlangkaw sa sugar, sodium, asin man preservatives. Patanid pa kan DOH and CKD, silent killer nin huli taparating mayo ining sintomas sa pagpuon. Karaniwan na subot na sintomas kini iyon paggatok ni dalawgon, kamot, asin na mga bitis, madalas na pag-ihi, urug na kun banggi, pagkawara nin gana sa pagkakan, asin na sakit sa paghangos. Katakot kini ng kapudan ang Department of Health sa publiko na likayan, o bawas-bawasan ang pagkakanin mga ultra-processed foods na nagiging kausakan helang sa bato. Mas makakarayda ako na ugalion ang pag-inumnin na 8 basong tubig kada aldaw, regular na pag-iersisyo, urog ng unya na grabe ang rasas, asin paglikay sa bisyo, tanganing makalikay man sa nasambit ng helang.
0: Sa iba pa mga barataon yan sa lado lokal, nagabang flood control project sa Barangay San Francisco, Kamaligan. Pigpapatrabaho na kan DPWH. Ang report hali kay Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
4: Po nag-magtukaw sa primerong termino bilang alkalde, si Mayor Jano Ibarzalosakan na banuan ni Kamaligan na pinag padalan niya tulos nin surat request ang regional office asin third engineering district DPWH mapadapit sa nag-bardown na flood control sa Barangay San Francisco, Kamaligan, Camarines Sur. Inabot man nin maapat na taon bago na budgetan na ang nasabitan ng flood control. Sigun kay Mayor Jano Ibarzalosa, ang nasambitan ng remitment ginibo mga 15 anyos na ang nakakaagi. Nakadkad na subot ang irarom kan na flood control. Malay nga ni tamayo ni mga kaharungan na madistansya sa nasambitan ng flood control. Mayong mga nadisgasya ni mga harong ang pinagpupunan na o kaya pinagpupunan na remitment project nasa kantidad 20 milyones pesos dakulang tabang na maray ang flood control sa mga residentes sa Barangay San Francisco asin Barangay Tarusanan pag may bagyo asin baha sa lugar.
5: Sa ngayon po ongoing ang construction kasi nagabang revitment or flood control dyan sa Barangay San Francisco. Halo ilang panahon na na-distroso. Sa ngunyan, ongoing man ang patrabaho ng DPWH. May pondo dyan na nakalukar ng 20 million.
4: Patikad pahayag ni Mayor Jano Ibarzalosa kan na paluan ni Kamaligan, Camarines Sur. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado Live Report.
0: Sa iba pa mga barata sa lado nasyonal, laging matrayon po ang balikatan exercise kan Amerika, Pilipinas sa sinman kan mga soldados kan Japan duman sa party kan lawag sa Ilocos. Susog sa impormasyon, talagang nakanood ang mga soldados kan na Pilipino asin man na Japan sa paggamit kang inapod na missile na high Mars o High Mobility Artillery Rocket System na pinagpurmara na para layugon asin kunwari igwasin ng tinatarget ng mga drone asin man mga kalaban sa kadagatan. Sigun sa pahayag kan na namamayo kan mga soldados kan Amerika si Major General James Bartolome, commander kan 25th Infantry Division, dahil mahalaga na matuto ang mga allies kan Amerika sa paggamit kan mga high-tech na gamit pang gera. Uyan sunod na pahayag ninda kan pamayuman kang Army and Northern Luzon Command na si Major General Aristotle Gonzales.
6: We're simulating an exercise that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the from the shore, but not and I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
7: In our modernization of our militaries, we look to modernize our capabilities with unmanned systems, not only in the air, but also in the sea.
1: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, unanimous ang naging burtuhan kan House Committee on Justice kaso udmang Lunes tanganing aprobaran ang committee report asin man resolution na nagmailaog kan article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kun sain iini mga tugang tanganing iratsada o magbukas na ang dalan para sa plenary vote o burtuhan duman sa Kamara sa plenary. Ini ang bagay na ipinahayag ni panel chairperson na sinman Batangas Congressman Gerville Luistro. Nangyari ini pirang aldaw matapos man aprobaran kan panel ang motion na igwang probable cause para sa nasambit ng impeachment. Sinabi ni Luistro, sinunod kan panel ang konstitusyon sa gabos na mga lakdang o kada lakdang kan sinambit ng proseso. Ang motion ipigpile ni Deputy Speaker JJ Suarez kan Quezon City o kan Quezon Province na pigpaboran man kan gabos asin mayong nagkontra. Matatandaan na nagsagibo ang Justice Panel nin walong hearing kun sain binusisi kan mga kongresista o kan mga legislador ang mga testimonya, dokumentos, digital evidences. Mientras na nasa 22 man ang mga nagtristigo, kabali na ang NBI, Commission on Audit o COA, Anti-Money Laundering Council o AMLA, pati naman Bureau of Internal Revenue. Kabali sa mga sinasabing paglapas, ansubuot, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, corruption at iba pang high crimes. Mga ngaipo, mga tugang, nin one-third na boto kan mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte antes ining dagos ng mapapusog asin ipadarana sa Senado para man sa gigibuhon na full trial.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, sarong babae na kabali sa provincial most wanted person, arestado sa lupi. Ang detalye sa likirik Margie Barra.
2: Asintado Live Report.
8: Arestado kan mga awtoridad ang sarong babae na yaon sa listahan kan provincial most wanted person sa Camarines Sur sa isinagibong law enforcement operation bandang alas 8 ninaga kan nakaaging aldaw duman sa Zone 2 Barangay del Carmen Lupi Camarines Sur. Ang babae pinagbistong si alias Marites, 48 anyos, may agoong residente kang nabanggit na lugar. Ang operasyon isinagibo kan tracker team kan Lupi Municipal Police Station katabang ang 1st Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit PIT Camarines Sur, Provincial Intelligence Unit Camarines Sur asin kan 81st Infantry Battalion Charlie Company. dahil nakapalagpa si alias Marites sa mga otoridad huli sa kapusugan kan Juan Tobares na kunsay nakapalaman ang kasong kidnapping with rape na mayong rekomendadong piyansa ang korte. Dahil naman binanggit pa kan mga otoridad kung si Isay ang biktimang sinasabing dinukot o kinulong sa kapigrape o piglugusan. Asin dahil naman pinag-elaborar pa kan mga otoridad kung ang naarestong si Marites ang mismong nagibo sa akto na laog sa definisyon kang rape can lay o kung siya ang nagtabang, nagplano, nagkasabwat o may kinaraman sa nangyaring pangingidnap asin pangrirape. Nasa karsel siya ngunyan kan Lupi Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
0: Alas 5.26 din pagkaga sa iba pang mga Darkulang Barata Salado lokal. Nakaluwas na sa kulungan ang dating TV broadcaster na si Jason Sa. Pagkatapos na ini makapagpiansa na kasudba ning kantidad 10 mil pesos, iniing koneksyon kan sa iyang pagpaparapaluwas ning mga fake news kontra sa balalang saludaan ni Presidente Bongbong Marcos. Ipinagpahayag kan sa iyang abogado na si Attorney Mark Tolentino da ikinakaugmanindaan na pakapagpiansa na kan sa iyang kliyente. Yan in huli pagkatapos na marealisar kan korte na sala ang pinagpaluwas nindang warrant of arrest kung sa inakabugtak na mayo daan in piansa. Naghagad man daan in dispensa and judge kan naging error kan pagpapalas kon warrant of arrest na nakabugtak nin mayo nin piyansa an sinambit ng kaso na pinagsangat kay Jason Sa. Pinaghagad man kan kampo kan ni Jason Sa na i-dismiss na lugod an sinambit ng kaso ninuli sa lack of jurisdiction kan korte sa Pasay City. Uyang pahayag ni Attorney Tolentino.
9: The alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi, kung saan nangyari ang alleged crimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin na ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay? Hindi. Kung may nasaktan man siya, kung nasaktan man siya, allegedly nasaktan siya, wala akong pag-aamin, allegedly nasaktan siya, doon sa Manila, hindi dito.
0: Mientras tanto, ipinagpahayag man ni NBI Director Batibag na bahala na daanos gado kay ni kung ano magiging desisyon kan kaso na pinagsangat kay Jason Sa. Uyan sa iyang paliwanag.
10: Sa korte na po ito, it will be the court who will decide on the matter. Sa depensa po niyan, which the Regional Trial Court of Pasay and the judge will decide. It was the investigation of the National Bureau of Investigation. Kami po yung nag-case build-up, kami yung nag-file sa DOJ, and ang opisina po ng NBI ay nasa Pasay. That is the simple explanation. May minadali rin po ng NBI na maibigay kagad yung return of warrant of arrest para yung court can clarify kung ano talaga yung nature ng warrant of arrest. And ang court naman, in fairness to the court, on May 2, that was a Saturday, issued an order saying that they rectified that there should be a bail recommended which is 10,000 pesos.
0: Oratyan, babalikan ta ni ba pa mga detalis kang Barata Salado National. Magkapirang senador nagpaplano subuot na magkaigwaning kudita o kundi man pagriribay nin liderato gustong tanggalon si Senate President Tito Soto. Kung ano ang rason, oratyan ang tabayanan sa muyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito.
11: ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC, Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.

0: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
1: Da iparalit, Gum. May arm ako pinit ang tortambay na malipot. Malinig, asin buwelo.
0: Ha? Saan man?
1: Ako nang bahala, Gum. May aram ako lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunanta pa si Junior.
0: Saan ba yan, Gum?
1: Sa Papatantan, aparto, Gum.
0: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
1: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
2: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
3: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
4: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
5: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang, sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito!

0: billion pesos na transaksyon sa bangko na pinag-report kan Anti-Money Laundering Council. Sinabi kan abogado ni Attorney Carpio na si Attorney Peter Paul Danao da peke da asin sarong kaputikan an pinagpaluwas na report kan AMLAC kan magkaiguanin na impeachment proceeding sa Kongreso na nagluluwas na iguanin transaksyon sa bangko an mag-agom na Sara Duterte asin Mans Carpio ni nagkakantidad 6.7 billion pesos. Sigun sa abogado ni Mans Carpio na si Attorney Danao, dapat subot na ipaliwanag din maray kan AMLAC ang sinambitang report ta bako mandaang 2 billion ang kwarta digdi ni Attorney Carpio na agom ni Sara Duterte, kundi 2 million man sana daa bakong 2 billion o yan sa iyang paliwanag.
1: 6 billion is fake and a lie. Asang ganong pera, okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. You're asking magkano, but I said, that is not part of the obligation of Attorney Mans na i-disclose magkanong pera niya. Dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Na-report mismo ng AMLAC. Ha? Sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw.
0: So, mientras tanto, ipinagpahayag ba ni Congressman Terry Ridon kan Bicol Saro na dahil nanggad mautik ang record kan bangko na ipinasa sa AMLAC o yan sa iyang paliwanag.
2: Namin nakalagay nga sa report yun. I mean, the report is there for everyone to see. Hindi ba? So, but again, ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions.
3: Nagpatanid ang DSWD mapaparapit sa nagkukuryat na picture kan Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4-Piece Beneficiary sa social media dahil palang nahaloy. Basado sa pahayag ng DSWD kasuudma, pinaimutikan na kaini ang katotohanan sa likod kan pinaimutikan kaini ang nasa likod kan picture na nagpapahiling na nakaresibinin mga bagong kagamitan ang 4-Piece Beneficiaries. Sabi kan ahensya, artificial intelligence generated o AI ang sinambit ng picture tanganing garo ini maging lehitimo asin makapanloko sa publiko kaya ipinagirumdum kan ahensya na maigpit nindang ipinagbabawal ang pagpapakalat nin saralang impormasyon peking announcement asin man panlulokong mga content na makakapanloko gamit ang sendang pangaran. Sa panagos na ang pagdakol kan mga arog kaning klaseng content, bigang kami narinindaan publiko na maging mapagbantay asin likayan ang pagbariwasin anuman na impormasyon gikan sa unverified source. Tanganing sirtoon ang tamang impormasyon patanin o kaya man nagpagirumdum pa ang DSWD na ipalo sa na ang sendang FB page.
0: Sa iba pang mabarata sa lado o sa lado lokal, 37 mga empleyado kang City Hall, kang Naga, asin man mga volunteers na kapagtapos sa course and training. Ang detalye sa likid Joel Solina.
4: Asintado, live report!
5: 37 personahe as in mga volunteer gikan dati sa 55 ang matrayong nakapagtapos sa 30 dias o sa loob ng isang bulan na training puan kang primerong simana kakabril na rigid training para sa search and rescue operation o SARU kang CDRMO. Sigun kay Mr. Rene Abiada, CDRMO operation head as in SARU sa mga trainer sa loob kang nasambit na period, ibigsalang sa fundamentals kan search and rescue as in effective, safe and coordinated na mission ang mayuraya. Bueta kang pagsalba o ang pagsalbar ng buhay sa panahon ng

0: emerhensya asing mga kalamidad. Basado gabos ini sa apat na thematic areas kang DRM asing disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, disaster response asing disaster rehabilitation and recovery. Lansod mang aga, ipipresentar sa flag raising ceremony ang nasambita ng 37 personais asing mga volunteers na nagtapos sa saindang training asing pinagsaludan congratulate ka mga opisyales lokala kang siyudad ng Naga, sinda mga katuwangga kang lokal na gobyerno asing considering o tuyong igwaning kalamidad o pagresponde sa sarong emerhensya. Para sa Asintado News, Joel Celina.
1: Asintado Live Report.
2: Sa iba pa niya itong barata sa lado nasyonal, nakaandam na ang Senado kung isakat na duman ang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Ini ang asigurasyon na Senadora Tito Soto na iyon Senate President segun sa iya dahil na nakaipuhan magkuanin mga abogado pa na matabang senda tanganing ipagpadagos ang impeachment trial. Sinabi pa man niya na pinag-andaman da pati naman ang pundo na gagamiton, pati naman sa indang robes na isusulot bilang mga huwes sa sinambitang impeachment trial. Uya ang patikang pahayag niya ni Senador Tito Soto.
3: Doing our best to be ready. The Senate will do its job. Sundin natin ang Constitution. Ganun kasimple ang
4: usapan. Which is, sir?
3: Which is to convene.
4: Mm-hmm.
3: Once we receive the articles of impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job.
2: Biyantas tanto igwang niya ng mga borobarata na ikukodita daa si Tito Soto kan mga nasa minoriyang senador, dinulit ang gustong ulangon ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa sarong interbista man ipinagpahayag ni Senador Robin Padilla na pag sumakat duman ang impeachment complaint, tulos niya ining kukontrahon. Ta sa pagkaaram niya, ang trabaho daa ka na sa minoriya kan Senado, pirming kukontrahon ano man ang gusto kang mayoriya. O yan sa iyang paliwanag.
5: Diba ang papel naman ng minority to oppose? Mm-mm. Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, mm-mm, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay biased. Hindi naman yun pagiging senador. Political yun. Eh siyempre, wala tayo eh. Wala kami.
4: So wala.
5: Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto, ang gagawin lang. Hindi man ako sumasali sa kung bata-bata ko pa. Bago lang ako dito sa Senado.
6: Inaprobrana kan Senado kaso udma May 4 sa ikatulo asin huring pagbasa ang Senate Bill 1432 o People's Freedom of Information Act na may ubhetong tauan ang publiko nin marikas na ang access sa official record, mga dokumento sin man research data kan gobyerno. Sa oras maging lay, papalawig yung kaini executive order number 2 na ipig-iso kay ito ni dating Presidente Duterte na nagbibisto sa people's right to information alagad sakop sana ang mga ahensang nasa erarom kan executive, sakop kan bill and gabos na tulong sa nga kan gobyerno ang executive, legislative, judiciary, siringman, constitutional bodies sin lokal na gobyerno. Sakop man kaini ang government owned and controlled corporations, government instrumentalities, state universities and colleges. Sa erarom kan bill ang presidente, vice-presidente, miyembro kan gabinete, miyembro kan kongreso, justices kan Supreme Court, miyembro kan Constitutional Commission, siringman, officers kan armed forces na may general o flag rank, obligadong ibulgar as in ipos sa indang taunang statement of assets, liabilities and net worth sa sendang official na website. Mientras tanto, ang mga ahensyas de gobyerno man na obligadong ipublikar ang sendang website, transactions, documents o records sa may kinaaraman sa pampublikong interest, arugan budget expenditures, bidding contracts, procurement plans, debts, and contracts na nagkakantilad 50 million pesos pataas. Dahil man sakop kan itinutulod na bill na ini, ang detalye sa information o impormasyon na ipigdeklarar confidentiality o confidential by law, urog na ang mga mapapadapit sa national security or defense, law enforcement, foreign affairs, presidential communications privilege, as in impormasyon sa executive session kan Kongreso.
2: Iba pang barata sa lado lokal, Bicol Hot Air Balloon and Music Festival, dakulang bagay para siyudad ni Naga. Ang detalye sa halik, Melvin Machado.
1: Asintado, live report.
7: Dakulang bagay para sa siyudad kang Naga, ang nakalihis na pinakapremerong Hot Air Balloon and Music Festival. Labay binutusan ng pundo ang lokal na gobyerno kang Naga, asin ang kaigwapa sa ating garansya ang mga saralit na negosyo sa siyudad. Susukinaga City Mayor Len Robredo, kung igwaman ni naging problema sa mga nagpartisipar sa inda subutinim pag-urulayan para sa sunod na aktibidad, dahil na mautro. Pero sa kabilugan, dakulang sa utang epekto kainis sa siyudad kang Naga. Huwag ng bilog na pahayag ni Mayor Len Robredo sa nagtapos na Hot Air Balloon and Music Festival sa siyudad kang Naga.
8: Hot Air Balloon, halimbawa, Turkey, igdadarayo yan para dyan. Itong sa Myanmar, sa Bagan, igdadayo yan. Bibikit na lugar ang Ibukayan. So si pag-holding sa ito, dakulang bagay ito. Ang natawanan pagkakataon si mga taga-Ligbio sa Puya na mahiling. Lalo na ngunya na panahon ng kasakitan, mayo man siyang gastos hali sa syudad. Dakulaon na bagay na si mga saradit na nagnenegosyo na tawag ng pagkakataon, si mga tao daw po paano, mga di siya perfecto. Siyempre, as in any event, termin may mga kakulangan, may mga igawang reklamo. Pero sabi ko nga ni, ma-meet kami after this to assess para next event, yung mga naging problema ko niyan, maibitara na next time. Pero overall, nakulaon naman rin naman. Nakulaon naman rin naman for now.
7: Parang ka maglagi ang pahayag ni Naga City Mayor Len Robredo. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
1: Asintado, live report.
6: Salamat kay Bong Rodriguez. Binaltahan ni Akbayan Party List Congressman Shel Jokno saan mga nagahapot mapanapit sa importansya kan pagginanyog sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa tahaw kan mga problemang inaatubang kanasyon arog kan hababang pasweldo, paglangkaw sa presyo kan mga barkalo na sinman, krisis sa mga produktong petrolyo na epekto kan giyara duman sa Middle East. Sa ginibong hearing kan House Committee on Justice kan Martes, kasuudmang Lunes Mayo 4 tinawan do ni Jokno na bakong pangkaraniwang proseso an impeachment. Sabi kan kongresista, corruption subot an resulta kung bakong tultol an mga nagsiservi sa gobyerno. Mientras tantong kasabay kayan, matatandang inaprobaran kan komite na mayong nagkontra ang report na may laog kan articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Susog ki Congressman Terry Ridon, piglalaumang magiging o liwat na may impeach kan Kamara si Vice President Sara Duterte sa masunod na simana.

0: Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado national, pinagpasalamatan ni House Speaker Faustino Buggy D. Si House Committee on Justice Chairman Jerbel Luistro. Asin iba pang miyembro kan House of Representatives dahil sa indang pamumuno asin dedikasyon lalo na sa panginot ni Justice Committee Chairman sa pagdagogan impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Kasod ma inaproberan kan komitiba ang report damay kalakip na resolusyon na naglalaman kan articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa iyang pagtaram, tinawanin doon ni Speaker D ang sa iyang panunumpa na dapat na siguraduhon ang transparency as in accountability as in paninimbagan sa gobyerno. E pinagtulod pa man kan leader kan Kamarana ang pagpasar kan anti-political dynasty bill as in pinahayag ang suporta sa Kalinga Act of 2026 da may katuyuhan na pakusugon ang kabuhayan basimbagan ang inflation as in pakusugon ang ekonomiya kan Pilipinas. Da nga po din pa man siya na ibitaran na ng God magparapaluwas din mga fake news din ulit ini nakakaparibong sa mga Pilipino. Uyan sa iyang pahayag.
1: Ito po ang diwa ng ating paglilingkod. Handa sa anumang hamon at laging nakatuon sa kapakanan ng bayan. Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil niyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Gusto ko rin pong idiin na wala po kaming ibang hangarin kundi makapaglingkod at gawin ang aming mga responsibilidad dito sa Kamara. Gagawin namin ang aming mandato at tungkulin ng makatarungan na tapat sapagkat naniniwala kaming walang anumang katumbas ang prinsipyo at dangal.
2: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, kung si the Vice President Sara Duterte asin man Senador Rafi Tulpo ang magbabakbakan sa 2028 presidential elections, mayo pang sinyalis kung si Saiz Manangad sa duwa ang posibleng manggana. Ininhuli ta tabla ang nakuang score kan mga ini sa isinagibong survey kan Pulse Asia kan nagtalikod na February 27 hastang Marso 2, 2026. Sa set kan listahan nakabugtak ang pangalan ni Duterte asin man Tulpo asin hinapot ang respondent kung si sa sainda ang iboboto sa 2028 presidential elections. Parehong nakakuha asin Duterte asin man Tulpo din 46% sa interong nasyon. Pareho man pareho sindang nakakuha din 42% sa National Capital Region o NCR pero sa Balance Luzon 19% lang ang nakuha ni Duterte samantalang nag-aribang maray si Tulpo na 72%. Pero pag-abot man sa Visayas in Man Mindanao, na mayag pagman si Duterte sa 64% as in 90% kung ikukumpara sa 32% as in 9% ni Tulpo, base man sa pagkakasunod-sunod. Kung sinda Duterte as in dating Vice President Len Robredo ang malaban sa presidential election, lamang na maray si Duterte sa 51% kung ikukumpara sa 43% ni Robredo. Medyo nakalamang lang ni kadikit si Robredo sa National Capital Region na 42% kung ikukumpara sa 41% ni Duterte. Namayagpagman ang si Robredo sa Balance Luzon na nakakuha ni 67% kung ikukumpara kay Duterte na 26%. Pugol man ni Duterte ang Visayas in Man Mindanao, 67% as in 93%. Mientras na 31% as in 6% sana si Robredo base sa pagkakasunod-sunod. Matatandaan kan magkandidato si Robredo kang nagdalagan si Robredo tinaog ini ni Presidente Bongbong Marcos kan 2022 presidential elections. Mientras tanto enot nang nagdeklarar si Duterte na makandidato na madalagan siya sa 2028 presidential elections mantang si Tulpo sinabing ma-re-election sana siya o sinabing makandidato sana siya o kaya man ma-re-election sana.
0: Sa iba pang barata nasyonal, kumpiyansa ang Philippine National Police damada dakop na ninda ang negosyanteng si Atong Ang, asin man si dating ako Bicol Party List sa Congressman Saldico. Dasangon niyan na pareho nakaatubang sa mga high profile na mga kaso. Sigon kay PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., padagos ang operasyon kan pulisya gamit ang mga nakalatag na plano asin koordinasyon sa ibabang ngayon siya tanganing masusog ang duwa. Nakaatubang si Atong Ang asin iba pa mga akusado sa kasong kidnapping asin na homicide with serious illegal detention katakod man kang pagkawara o pag-salvage sa kadakul-dakul ng mga parabulang. Kanagtalikod na bulan ng Abril, nagpaluwas ng Interpol red notice kontra kay Atong Ang. Mientras na pinag-report man na ininaispatan duman sa Calabar Zone by alokman na 20 milyon pesos na pabuya o reward para sa impormasyon na makakapagtukdo sa pinagtataguan ni Atong Ang. Mientras tanto, pinagluwas man ang warrant of arrest kontra kay Saldico asin 17 iba pa. Kabali ang ibang opisyal kan Department of Public Works and Highways asin mga direktor kan Sunwest Corporation katakod man kan maanumaliang mga flood control projects duman sa Oriental Mindoro.
2: Mientras tanto, pirang minutos na lang ang natatada. Maalangkaw na naman mga tugang ang presyo kan mga produktong petrolyo ngunya na aldaw May 5. Sa magkasuruhay kayang advisory, sinabi kan mga kumpanya kan mga produktong petrolyo na malangkaw nin 2 pesos 21 centimos na gayo ang kada litro kan gasolina. Asin 2 pesos 66 kada litro man sa krudo. Mientras na mahurus man nin 3.33 kada litro ang presyo kan kerosene. Ipapautob kaya ang bagong presyo kan mga produktong petrolyong ini. Unya na alas 6 nin aga, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, piglalaoma na ang pag-ulanto sa presyo ng mga produktong petrolyong unya na simana, huli da sa pag-luya kana piso, kana ribayan kan piso kontra dolyar na uminabot sa record low na 61.75 kana kaaging simana. Basado man sa datos kana Department of Energy, may awad-awad ang supply kan mga produktong petrolyo ang nasyon na madurar sagkod sa kinakarkulong 53.71 days. Kabali na ang gasolina, krudo, kerosene, jet fuel, fuel oil, asin man LPG. Kada kaaging simana, nag-enot ang nagpalangkaw sa presyo ng gasolina ni 53 centimos sa kada litro. Mientras na dakula man ang ipiguro sa diesel asin man kerosene sa 12.94 pesos, sin 15.71 pesos sa kada litro, susog sa oil firms. Alagad halangkaon pa man giraray ang presyo kan mga produktong petrolyo sa nasyon.
0: Orachan, babalikan ta ang barata manungod sa agrangay kan mga job order na empleyado kan DPWH na tulong bulan may kabanga na daang dahil lamang nakakasweldo. Mientras tanto duman sa Minalabak, pinaghahapot na kumbaga naibalik na ang kwartang sinasabing namalgastar kansarong SK Chairman. Ang detalis kaya sa buyang pagbabalik.
3: Radyo Guapito.
4: Ang motorista na experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, huwag mula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
6: Kung mo yan hindi mag-relax, magtanggal ng stress, madya magkurokanta kita sa Win Bar CBD. Win Bar CBD. Wholesome KTV Resto Bar. Fully air-conditioned with cozy sofa seats for VIPs. Open smoking designated space. At may malawak na parking area. Lamita ng sendang special na signature Tian Tian. Pure Bangus Belly na siguradong mapapakanta ka. Also accepts exclusive bookings for special occasions, events, parties, or meetings. drinks, free complimentary foods, occasional drink promos to grab. So when in Naga, Wind Bar is the place to be for hangouts and relaxation. Wind Bar CBD, best resto bar dining service reviewed by customers. Open from 5 p.m. to 5 a.m. daily. Wind Bar CBD, located at Carnation Street, Triangulo, Naga City. Kataid lang kang publiko resto bar sa likod kang SM City. With brands at DYD Hub, Dayangdang, Naga City. Wind Bar, best resto bar dining service is Wind Bar Service. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
7: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
6: Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS Havana Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
8: Kaka-art, kaka-art.
9: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
8: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
9: Tiwala sa 4 Superfoods?
8: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury, at South Star Drug.
6: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa printerang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. And road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
12: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited. ISO certified and marina recognized PME facility ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Nagao City.
13: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
14: Siyempre naman.
13: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
15: Wow, gustong-gusto ko yan.
13: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
14: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
15: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
13: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
14: Healthy na?
15: Pampaligaya pa.
13: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
14: Basta may Black,
15: may Balak.
13: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras ngunyan, alasays 9 ng pagkaaga. Gunyan sa detalyes na kang barata sa lado lokal. Bayo pa rin paliwanag si District Engineer Gigantoni kan DPW Third Engineering District kan manungod sa ginigibong labo-labong repair ngunyan kan nagabang flood control project sa Banuaan kan Kamaligan. Bagirib duman na pinaghahapot na gayo kan mga residentes duman kon baga sa irisay an usisay ang kontraktor kasi ng bitam proyekto asin ano naging mayor na dahilan kon taano ta nagkagaraba an sinabitang flood control projects duman sa Kamaligan. Pinag text message na inikan sintado sa radyo si Engineer Gantone asin i-check daan niya ang sinabitang proyekto alagad may naman ng follow up report kon baga ano ang nangyari sa nasambit ng flood control sa Minalabak o sa Kamaligan.
2: Sa iba pang mga barita sa lado lokal, pinakusugnakan Office of Civil Defense ang inaapod na response effort sa probinsya kan Albay na urug na naman sa mga naapektaran kan matinding asphalt gikan sa Bulkang Mayon. Particularmente sa 52 na mga barangay duman sa Ginubatan sa Kamalig asin man sa Ligao City. Sinabi kan OCD, magpapadagos-dagos ang paglinigninda sa mga tinampo sa pagbariwas ng face mask asin man tubig asin koordinasyon sa mga hensyas mientras na mantinido sa alert level 3 ang Bulkan Mayon asin ipinapautob ang pagbabawal sa paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone. Nagtabang naman sa clearing operations na ini ang Bureau of Fire Protection, siningman ang DPWH, pati naman ang PNP Tanganing Tulos Linigon, ang mga primary road o mga pangenot na tinampo. Asin masyerto ang siguridad kan mga motorista, nagiging laboy na kaya mga tugang ang sinambit ng buminagsak na mga abo hali sa bulkan pagkatapos ini mabasa. Mientras tanto, ipigirasman kan DSWD kasuod ma na maabot na sa 71,153 family food packs na ibariwas sa kansaindang ahensya sa mga apektadong residentes sa nasambit ng pag-alboruto kan bulkan. Inikasunod man kanaging direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya kan di gobyerno para sa tulos sa pagresponde o pagtabang sa mga naapektaran kanasambit ng asphalt. Basado man sa report kan DSWD, nakapagbariwas naman sindanin 1,402 ready-to-eat food sa boxes as in 7,634 na non-food items.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, nag-aagrangay na enterong unyan ang kadakol ng mga job order employees kan DPWH Engineering District. Bako lang sa Kamarisor kundi sa enterong mga distrito kan DPWH. Yan inulit na sigun sa mga job order employees. Abutan na ning apat na bulan na day lamang sindan nakakanamit kan sa indang sweldo. Baray padaan mga permanenteng empleyado kan DPWH ta on time na mag-sweldo. Sinda subot igwaman ning diretso na paswildohon man. Inulita apera na ababaw na sa indang sweldo. Ano ta sindalugod ana piktaran kan isyo kang flood control issue. Nag-agra nga eh sinabit na mga empleyado as in sinabi ninda na dapat ang mga nagtatrabaho paswildohon man inulita lakop na dasin danin mga utang sa tindahan. Bagiram naman ang DPWH ang nagpaluwas maning impormasyon na ang mga job order employees ang siniswildohan sa na base sa mga project na pinag-implementar. Sa ngunyan, mayo pa rin mga project na pinag-implement ang DPWH tamayo pang pundo hali sa national government.
2: Tanto nagpaluwas naman in advisory mga tugang ang Department of Tourism o DOT na nag-iingkamin sa publikong dainang una magpara libot o magpara pasyar kaya man sa lugar na harani sa Bulkan Mayon kung bako man importante ang biyahe ninihulita man tinido pagiraray sa alert level 3 ang Bulkan uliman kan padagos na inaapod na volcanic unrest. Susog sa Department of Tourism maigpit na ipinagbabawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone uliman sa humanin peligro sa padikit-dikit pang aktibidad kan Bulkan pagkatapos sa sumabog ini kang nagtalikod na Sabado. Nairehistro pa mang giraray ang aspol sa pirang parte kan Albay, kabali na duman sa Gidubatan, Kamadig, Daraga, asin man sa Ligao City, miyantra sa nagkaigwanin na lava effusion, rockfall, asin man volcanic earthquakes, pati naman pyroclastic density current o uson kang nagtalikod na Sabado. Kasabay kayaan, inabisuan pa kanayon siya ang mga biyahero na kumpirmaron ngo na ang sa indong mga booking sa sin schedule asin magsunod sa mga opisyal na abiso kan PBOX. Mga ukan lokal na gobyerno asin man kan Department of Tourism Regional Office na nakabase duman sa Albay.
0: Bientras tanto, naghapot ngunyan ang mga residentes kang barangay Hubo duman sa Binalaba, Cabrera Sur. Kung baga naiuli na ba ang maabot sa kulang-kulang 2 million pesos na naiinkas kan SK Chairman na si Christian Castor de los Santos. Sigun sa mga residentes, dapat mag-aksyon na digdi ang Commission on Audit. Manunod sa sinambitang isyo tamay ang sinambareta, kumbaga na ibalik ba sa barangay ang sinambitang pundo. Bagiramdum na si Kapitan kan Hubo Binalabak. Inako kay ni na talagang pineke subot ang sa iyang pirma asin pinagpalsipikar ang dokumento tanganing mairibay ang cheque sa bangko asin ma-withdraw ang kadurdakulang pundo. Sigon sa impormasyon, ando ang inian na kaulay namang kaintukan asin tado sa radyo asin nagpaliwanag diri kasi nabitang issue manunungod sa kadurdakulang pundong namitiran sa pundo kang barangay kang Hubo Binalabak.
2: Sa iba pang mga bareta, ugmahon ang nasa 36 na mga near centenarian senior citizens kan Sudad Dinaga matapos maproseso na kan mga inian sa indang mga dokumento sa pagresibi nin 10,000 pesos na cash assistance hali sa lokal na gobyerno kan Naga. Ang sinambit ng mga senior citizens sa nagiedad 96 to 99 years old, dating may pending application sa Office of the Senior Citizens Affairs Office o OSCA para sa pagresibi kanasambit ng benepisyo por medyo sa kawaran in certified true copy na birth certificate hali sa PSA. Alagad huli sa nakapasar na ordinansa sa sangguni ang panlunso ni Konsyal Elmer Baldimoro na naguhurot sa paggamit nin iba pang klasing identification apwera kan PSA birth certificate kansarong near centenarian na mapatutuo kansindang edad na sinda qualified para sa nasambit ng cash assistance na ginhawahan na ang sinambit ng mga lolo asin lola. Mientras tanto, enotang sinabi ni Konsyal Elmer Baldimoro na principal author kan ordinansang mataonin 10,000 pesos na cash assistance para sa mga inaapod na near centenarian sa senior citizens Kanaga na edad 96 to 99 years old na mahalaga ang sinambit ng ordinansa para dahil na magkasarakitan ang sinambit ng mga near centenarians na near centenarians sa senior citizens.
16: And pwede din po itong marriage certificate kang senior citizen. Pwede na din itong birth certificate katong matuang aki. And pwede din po itong baptismal or confirmation certificate. Or pwede din po itong school or employment record containing itong birthday katong senior citizen. Sa paagi pong ini, di na kinakaipuhan pa ng PSA certified true copy kang birth certificate na nadidipisilan po ang mga senior citizen na makakuha. Kaya sa paagi po katong alternative document na isusumiter ninda, makakareceive na po sinda katong cash assistance sa lokal na gobyerno kang 10,000 pesos. Sa 96 to 99 years old na may mga pending application po sa OSCA dahil po sa kadipisilan katong certified true copy or PSA copy kang birth certificate.
2: Maartikan mga naging paliwanag ni Consal Elmer Baldimoro.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal duman sa Albay, nagsugo si Gobernador Duel Rosal na ibakwar ang mga residentes pati na ito nasa 8-kilometer danger zone. Yan inulita dahil naguuntok ang bulkan mayon na sige pagyarayan ka Alboroto kayo ni. Magirumduman na kasubanggi mga alas 6:30, liwat na naman nagputok ang bulkan mayon na sinagbuga na naman in mga abo sa palibot kang daraga, ginubatan, pati naman duman sa parte kang malilipot Albay, pati na sa Ligaw. Sigon kay Gobernador Rosal, kinikaipuan ining gibuhon ta dedikadong maray sa mga residentes sa palibot kang bulkan mayon o yan sa iyang pahayag sa bagay nini.
17: Full implement ang no man's land doon. Kasi kung nakaabot na doon, tinataya na hindi imposible na ang next kong sumabog siya, baka lumampas doon. No? Kaya dapat prohibited muna kahit yung ating mga farmers.
0: Biyantas tanto nagsakat na sa 100,000 katao ang pinagdara sa mga evacuation centers duman sa Albay. Hali sa ibang banwaan kang daraga, kamalig asin man ginubatan. Nagpalwas man tulos ning ayuda na pagkakan ang DSWD. Asin may tabang man ang gobyerno provincial kan Sursugon na 5,000 packs ning pagkakan para sa mga taga-duman sa ginubatan. Ang pinagkakamundo ngunyan kan mga parauma duman ang pagkagadan kan sa indang mga atama na hayop pati naman pagkaruluyos kan sa indang mga pananom na gulayon duman sa Albay.
2: Mientras tanto, balik na sa normal ang biyahe o flight ng aeroplano sa Bicol International Airport Tunaia, vice versa. Kasuod mang Lunes, May 4, matapos suspenderon ini kanakaaging Domingo, May 3, huli sa nangyaring pagsabog kan bulkan mayon kanakaaging Sabado. Susog sa kaap, ibinalik na ang biyahe kan aeroplano matapos magkulpa na ang pagtupganin dakol na abukan bulkan asin na magkasalungat na direksyon kan duro sa sinman ang lupad kan aeroplano. Matatandaan dahil nakabiyahe ang naabuton sa 237 mga pasahero ni aeroplano haling Metro Manila asin na haling Albay kanakaaging Domingo. Pagkatapos suspenderon ang flight sa Bicol International Airport huli man sa pag-alboroto pagsabog kan bulkan mayon asin pag tupga nin makapalo na abukan Sabado. Sa abisong iniluwas kan Civil Aviation Authority kan kaap kinansilar kaini ang duang flight kan Cebu Pacific na Air 5J321 Manila Daraga asin man 5J322 Daraga Manila kang Domingo May 3 uli sa nasambit ng asfall. Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, may ipinahayag ni Regional Manager Gaudencio De Vera na inirekomendar na ninda sa mga parauma na punana ang pagtanom ngunya na bulan na Mayo. Mientras na medyo brabastante pa ang supply ng tubig sa mga irigasyon na mga free-flowing waters, susog kinibera ini ang tamang timing kan pagtanom nin agricultural products ngunya na may huma sa pagtama nin matinding El Nino phenomenon na madurar sagkod sa masunod taon 2027 antes na an regular na pagtanom sa bulan na July sakto subot ini sa aranihan sa bulan na Agosto. Matatandaan enot ang ipiniliwanag kan pag-asa na magiging karibay kan extreme El Nino iyon pagtama kan mga makukusog na bagyo poon sa Vermont. Idinagdag pa ni De Vera na apuera na kabali sa sendang girigi o apuera kayaan kabali pa sa sendang girigibong lakdang sa ngunyan na grabing tig-init iyon rotational water delivery sa mga irigasyon asin koordinasyon sa ibang ahensas ni gobyerno na imbuelto sa agrikultura tanganing tabang ng mga parauma sa oras na magtindi na ang dry season sa masunod na bulan. Uya si De Vera.
18: And then, ginagawa naman natin parati yung rotational. Nagro-rotation tayo ng water delivery para ma-maximize natin yung gamit, no? May close coordination naman tayo sa mga IA natin, mag-dialogue sa mga other agencies, no? Yung DA, yung crop insurance, no? Pero importante sila ngayon. So sa mga LGUs, no? Nakikikoordinate tayo para maiwasan natin yung yun na magkakaroon tayo ng malaking pinsala, no? So itong May, mag-start na tayo. Yun yung proposal namin sa DA, nag-submit kami ng proposal na May pa lang, mag-start na tayo. So May, June, July, August. Bagay August, baka makalusot pa, no? Kaya pa nating i-sustain yan.
2: Parte kan mga naging paliwanag ni Regional Manager Gaudencio De Vera kan National Irrigation Administration. Uring bareta niya tungunyan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports sa Tunsendokan NCF Tigers.

sa kinabanin karawat pagkatapos nin halawig na panahon magbabakbakan mga tugan an day nagkakasundo o magkataid na nasyon na North Korea asin man South Korea makawat sinda sa Women's Football Club. Susog sa Unification Ministry Council, sinda ang magiging primerong team gikan sa nasyon na makawat sa South Korea poon pa kan taon 2018. Poon kaya mga tugang na magkaigwanin gera ang North asin man South Korea kan taon 1950 hastang 1953 asin natapos ini sa paagikan sa rong kasunduan naging bihira na ang ginibong sporting asin man cultural exchanges kan duwang nasyon. Kuli kay ni makampangan kan Naigoyang Women's Football Club and Suwon Football Club Women kan South Korea sa maabot na petsa 20 kan Mayo para sa semifinals kan ASEAN Champions League kompuesto kan 27 parkawat asin 12 club staff and team hali sa North Korea kung sain maabot sinda sa Mayo 17 duman sa South Korea.

0: Yan sa mga baratang Unyanal daw na Martes, pit sa 5 kan bulan na Mayo. Shout out sa mga nakantaway sa tuya live sa Facebook saka sa YouTube, si Santi Senior Talagtag, sa San Miguel Calabanga, si Merly Sia Batin, Sandy Binbiyahe, dyan sa Nabwa. Sa totoo lang, dapat igwang weekly update sa construction Canaga Airport. Okay, haling i-congligasyon na po tayo yan. Kilos Biminda Mendez, siling man si Elizabeth Nicole, saka si Omar Bailon dyan sa Binalabak, saka si Jet Pastrosinyo na kantabay man habang nagkakapi-kapi. Salamat sa mga tutok niyan sa YouTube, pero nakantabay sa tuya ngunyan 166, saka sa Facebook Live nakantabay 134. Salamat man sa mga nakatutok sa radyo. Sa pangarap ng pag-iriba sa News and Public Affairs Department, sa Technical Department, kami po ang sa indong mga parabarita.
1: Ito po si Aresar.
0: Ang po si Edbandolius Mabalas po, kan sa indong pag-antabay.
2: Sa indong nga antabayanan ang mga pareta na maruluwas pasana sa mga news media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito. Radyo Guapito.
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: From its humble beginning in 1997, TRD Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
6: Tiyara na!
7: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-water!

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras kunyan na mga tugang. Sakto ng alas 6:32 din pag-aagang. Oras pong inidara sa toya kan S&J Hardware Plus. Asimang po kang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo, S&J Hardware Plus, kompleto po sa mga plumbing materials, electrical materials, construction asiman hardware materials, pati po sa mga finishing materials, kompleto po sinda mga tugang. May mga furnitures po sa mga sala set, dining table set, sofa, bed, headboard, asiman double deck, mattress, single, double, asiman queen size. Nasa second floor po yan mga tugang. Storage and office equipment, mga tugang, nasa second floor man po yan. Kaya kung kita po mga tugang, madyan sa S&J Hardware Plus, may elevator sinda. Kaya dahil kita masakitan sa mga PWD sa mga senior citizen. Mga tiles, asin mga tools, genset, available man po sa inda, asin man ang mga darakulang water tank. May iwaso ng parking space, air condition ng tindahan, may staff na ready pong mag-assist sa indo. Pwede na ang magamit ng credit card saka debit card para sa payment, Pelgips registered na. Magbisita lang po kamo sa lot 7 and 8, Concepcion Pequeña, at tubagan po ang Shell Station, harani sa Holy Rosary Major Seminary. Halat na kita ni Popstar Sophia Poon. And also, dara po ini sa tuya mga tugang kang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo, Atlantic Bakery. 60 years nang nagsiselebrar kan sa inda pong anniversary digdi sa Syudad Ganaga asiman sa Bicol Region. Huli kayan, sa kada pag bakal po nido ning mga tinapay gikan sa Atlantic Bakery, may chance na kamo manggana ning bagong motorsiklo asinman mga bagong gadget. So ano pang hinahalat? Diyan na kita sa Atlantic Bakery. Nasa ika-60 taon na po ning anniversary.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
1: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang sa inyong lingkod, si Joe Sabal. Ini po ang Asintado sa East 30.
0: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
1: Mga tugang, ang barata sa kamugtakan kan panahon, dara po sa tuya kan DOST Pag-asa sa Legazpi. Asin, dara po sa tuya, mga tugang, kang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin man po kang LTO Pamplona. Barata sa panahon, dara po ni Satuya ni Mr. Ariel Samudio.
0: Asintado Weather Update.
1: Ali duman sa DOST Pag-asa Southern Luzon sa Syudad kan Legazpi, aramon ta po ano ang magiging heat index tangon niyan. Ano ang magiging kamugtakan kan panahon tangon niyan, lalong-lalo na ini pong barata na baka may mabilog na bagyo na maglaog sa par. Nasa linya po si Ariel Samudio. Ariel, good morning. Ano ang latest sa Satuyang panahon?
2: Aray na aga po. Para po sa update sa kabutakan sa itong panahon, ikukit ang duwang low pressure area na minomonitor sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Ang sarong low pressure area, posible man niyo maglaog sa parang ngunyan na Aldaw, at sinuri ini namataan sa distansyang 1,085 kilometers sirangan kang northeastern Mindanao. Alagad, di niyo yung LPA na iniyo sa ngunyan na babaman at dyan sana madevelop sa sarong bagyo sa loob ng nasunod na 24 oras. Langit ang sarong na low pressure area, arayo pa malini sa PAR, hindi man na sa distansyang 2,585 kilometers sirangan kang northeastern Mindanao, alagad hindi man ang dakulan dyan sa mga develop sa sarong bagyo sa laong ng masunod na 24 oras. Posible man ini yung maglaog sa PAR sa weekend, sa ngunyan, di pa man ini yung makaka-apekto sa laong ng masunod na 3 o 5 aldaw sa anuman na parte kan Pilipinas. Samantala, pagkabos man nakakapekto ng inaldaw ang Easterlies sa bilog na nasyon. Dahil sa Easterlies, ang kabikulan nilalaoban ng magkakaigwa din bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, laga dito pa man dyan sa mga pulo-pulong tamburan o pagkikilat pagdagwaldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halit sa sirangan hanggang sa norteng sirangan na anumamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alot kahit kadagatan. Ang heat index sa Kabikulan, posibleng naman mag-abot sa 38 to 43 degrees Celsius. Ang tagang nagsira ng alas 5.22 ng nilinaga, masunod pa dyan alas 6 din hapon. Aladigin sa Dios Pag-asa, Ariel Samudio.
0: Asintado Weather Update.
1: Ang bareta sa kamugtakan ng panahon, dara po yan sa Toyo Kanaga Star Brains Motor Vehicle Inspection Service. Asiman po kang LTO Pamplona. Sa mga ma-renew kan sa Toyo pong mga rehistro para sa mga auto, motorsiklo, mga heavy vehicles, araw kang mga trailer, truck, and iba pa, mga tugang, dyan na kita sa LTO Pamplona. Mahiwason po ang lugar na ikaw masasakitan sa pag-renew kan sa Toyo pong mga rehistro. Para po sa mga auto, motorsiklo, mga iba pang klaseng darakula, kabali po ang mga truck, di na kita. Kompleto na po sinda. May insurance na sa laog kang LTO, igwana po ning o sa laog kang compound, igwana po dyan ning medical, may emission testing, MBIC, asin man inspection. Na ika namalawa, sararuan lang, may drive-thru pa, asin mga tugang air condition pa ang waiting area. Barangay de Losario, Pamplona, Kamsur. Good morning una kay Mr. Efren Rimpelo, Rimpula, na yaon po duman sa USA. Thank you, Mr. Efren Rimpula, sa pagdangog sa sakuya pong pagbabareta. Duman po sa San Francisco, California. Alas 3:30 po daaning hapon, Mayo 4 duman.

0: Ang masunod na mga barata, dara po sa tuya kang GLE Driving Academy, asin man kang Win-Win Hotel and Resort. Inaprobar na kang House Committee on Justice ang resolusyon na naglalaman kang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tanganing magkataon inindalan para man sa plenary vote duman sa House of Representatives. Ang pag-aproba, iyan na nangyari sa motion ni Deputy Speaker J.J. Suarez na sinuportaran kan 55 miyembro kan komite. Mayo po ning nag-absent, as in mayo ni nag-kontra. Anas na mga miyembro kan komite, nagkauyon na isumiter na sa plenary. As in, pagburutuhan na pagkatapos na mapatunayan ang inaapod na probable cause para man sa impeachment laban sa Vice Presidente. Sigon kay Congresswoman Jerbil Luistro, sinunod kan komite ang proseso base ni sa konstitusyon, as in mayo sidang shortcut na ginibo. Tinaan man subot ning pagkakataon ang lado ni Vice President Sara Duterte na magsimbag sa mga aligasyon kontra sa SAIA. Iwala ang Philippine National Police na madali na nindang madakop sinda Charlie Atong Ang, asiman dating kongresista Saldico na sangkot da sa magkasuway na darakulang kaso. Sigon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., dagos-dagos ang ginigibong operasyon kan mga polis sa iba-ibang mga lugar na kunsa inciting ang mga ini. Si Atong Ang, may barata pang may sighting digdi sa probinsya kan Camarines Sur, pero dahil po pig kukonfirm kung sa indigdi sa Camarines Sur subuot last na nahiling in flesh ang nasabit ng maulyas na negosyante na may patong pong 20 million pesos na pabuya para sa iyang ikakadakop. Samantalang si Saldi Kuman, saka 17 pang ibang na atubang sa kasong grap asiman malversation sa Sandigan Bayan, ang pigatutubudan man na madali naman subot na madadakop asin mapapanimbag asin maatubang na po nin mga kaso sa korte. Nag-trending na naman ang vlog asin post video ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga matapos na magbalik na ini sa plenary kan House of Representatives. Sabay kan sa iyang pagsabing, "Welcome to the Meow Meow Vlog. We are back in the Crocodile Farm." Mantang itinutokdo ang sa iyang mga pag-iribang congressman sa House of Representatives. Sabay sabi pang, "Tingnan nyo ang daming mga buaya. Ang daming mga magnanakaw." Sabi pa ni Congressman Meow Meow. Dangugunta daw si Meow Meow.
1: Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in the Crocodile Farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system. And we will bring justice to the Filipino people.
0: Iyan ang kontrobersyal na vlog ni Congressman Kiko Barsaga kan 4th District kan Cavite. Ang dami raw mga "we're back in the Crocodile Farm." Nag-epekto na ang dagdag na presyo kan produktong petrolyo kasubagong alas 6. Pagkatapos na mag-announce ning panibagong oil price increase ang mga oil company, naglangkaw ning 2 pesos 21 centimos kada litro ang gasolina, mantang 2 pesos 66 centimos man ang diesel, mantang naghuros ning 3 pesos 53 centimos ang kerosene. Ipinasunod ini kasubagong alas 6. Sigun kay Energy Secretary Sharon Garin, kausa dapo ini kanday establing kamugtakan kan sa tuya pong peso kontra dolyar. Sa iba pa mga barata, dagdag na benepisyo gikan sa PhilHealth na papanahon lalo-lalo na sa krisis kan petrolyo. Sigun ini ki Senador Christopher Bongo,

0: Kasunod kang anunsyo kan PhilHealth na matlangkaw ang maternity coverage o benepisyong marireceive kan mga badus na mga kababaihan. Inihayag ni Senate Committee on Health Vice Chair Senator Bunggo ang suporta sa pinagayon na benefit package para sa mga buntis. Sigon sa senador, ini ang panahon na kinakaipuan subot kan mga Pilipino ang tabang kang gobyerno. Napaka-importante daan na ang kada pisong matitipid sa mga pasyente, ninulit ang may krisis sa petrolyo o mayo. Nakulang problema sa mga Pilipino ang inapod na out-of-pocket expenses o sa diring gastos sa hospital. Sa bagong benefit package, halos triple ang sasaguton kan PhilHealth para sa normal delivery na pangangaki asiman haros doble naman para sa cesarean delivery. Dati nang nangapudan si Senator Bunggo na dapat ma-maximize ang dapat i-maximize kang PhilHealth ang pundo kani asin day pagtipidon ang mga Pilipino. Dagdag pa niya, dapat na nag-iisip ang PhilHealth ni mga programang paglalaanan kang pundo. Inulita ang kwartang ini, kwarta ka na mga PhilHealth contributor na para sa indang salud, sabi ni Senador Bunggo. Ang mga baretang sa indong nahinanyog, darayan sa tuya kan GLE Driving Academy. Si mga daipa dyan na tarataong magmaraneho, gusto pong mag-adal, magmaneho ng mga kotse, SUV, iba pang klaseng darakulang sasakyan, motorsiklo, enroll na kamo sa GLE Driving Academy. May mga matitibay po sindang mga driving instructor na matukdo sa indo, manunungod po sa tamang pagmamaneho. Obligado na kitang mag-agi sa theoretical course, asiman practical course na kaya pong itukdo kang GLE Driving Academy. Diyan po yan sa LTO Pamplona, ang pinaka-main branch ninda asin may branch mapo digdi sa may Pangaliban at ubangan lang po kang Kusina Conchita. And syempre, daramay ni Stoekan Win-Win Hotel and Resort. Dakulang resort na may duwang dakulao na swimming pool, halangaw na slide. May mga rooms para sa gusto mag-overnight. Pwede po sa mga reception sa mga kasalan, birthdayhan, seminar, asin iba pang darakulang event na kaipuan nindo ning dakulang espasyo. Magayon po ang lugar, di ka mamroblema sa parking, tamayiwason ang parking area. Pasyar na kita, dyan po sa Barangay de Losario, sa LTO Compound, Pamplona, Camsur. Paki-like asiman paki-follow kan sa idang Facebook page para sa sendong bookings. Araad dyan, prarangkahan.
1: Radyo Guwa.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
0: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
0: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6:50. Ang oras na ni asin ang programang prarangkahan darapo sa Toyakan Bicol Access Health Syndrome. Malabo ba ang ating mga paningin na para bang may hamog o alapaap sa mata? Madali ka bang masilaw, lalong-lalo na kung gabi? Posibleng ito po ay sinyalis na ng katarata. Tunay na maraming libreng operasyon, pero tandaan po natin, dapat hindi natin tinitipid ang ating mata. Sa Bicol Access Health Syndrome Eye Center, priority namin ang kaligtasan nyo, kalidad at malinaw na resulta ng anumang pong panggagamot gamit ang moderno o modern technology at detalyadong pag-evaluate sa mata. Sinisiguro namin ang natama ang gamutan para sa bawat pasyente. Magpa-pre-cataract screening na sa Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome, Naga City. Bukas sila simula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Nandito na ang aming mga espesyalista na sila Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa general reception number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Sa paningin, di kalidad na gamutan ang piliin para sa mas malinaw na kinabukasan. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center para sa ating mga mata. Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
2: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa asintado sa radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang sa inyong lingkod, si Joe Asabal. Ini ang prangkahan. Dara po sa Toyakan Bicol Access Health Centrum Eye Center. Medyo trending, pira na pong agaro, 2 days na nag-trending, ining akusasyon na nangopya ang naga kan concept, kan logo, kang tourism duman sa Davao, logo kang Davao. Uya po, papahiling mi sa indo. Yan. Ini ang nagtitrending ko niyan sa social media na inarog daa kang syudad ang concept kang logo kang Davao. Dahil ko aram kung si Sen nagibo kayan yan pagkumpara. Pero kay puan masimbag ini kang Naga City Tourism Office, asin kang office ni Mayor Lenny Robredo, considering na kasood ma, may na-receive pa po ako tayong report na allegedly, dahil ini po biripikado, taday ko pa na kukuha po ang side kang city government kanaga, na ini po da ang logo kang Davao, ginastusan kang Davao ning 200,000 pesos. Inagi ini sa Garo Contest, ini pong logo kang Davao, kang 2017, na may nakalaag na Davao, Life is Here. Ngunyan, kang nakaaging aldaw, Mayo 1, ay ano to, kasorin to, tama, May 1, Labor Day, kasabay po kan pagpuon kang first isarog international hot air balloon pagkaaga, pagkahapon may music festival and isinabay si launching kang Naga City Tourism brand logo. And ang bagong logo kang Naga sa tourism, iyon na po ini, Naga is the heart. Ngunyan, pag hiniling mo po ang kulay sa kaan concept, pwede ka talagang, pwedeng maghuna ka na nangopya ang syudad. Sa hiling ko po, daiman. Kaya lang, ang hahaputunta, daibaninda na search na ang tourism logo kang Naga is almost ang concept parehas kan sa Davao. Dai na ba kita nakapag-isip ning ibang ano yan, approach tanganing mahali si issue na kita garo nangopya yan. Pero data po sinasabi na nangopya ang syudad, kaya lang o yan, iyon na po pinuna na naman man, iba-iba po ang mababasa ta sa social media. Sinusuportaran ta po ang ideya para man sa rebranding kang Naga. Ta, may bago kitang mayor, si Lenny Robredo. Ta ini mga tugang, saro ining paagi para kita mag-step forward. Magkaigwaning sa diring identity ang Naga. Tanganing maging, iyo ang maging garo brand kang Naga. Pero, dapat na isya mahanapan ning pagtuyaw. Dapat ang konsepto niya about culture, character, asin ang pagiging pilgrim city kang Naga ma-highlight. Ang makusog na brand, tourism brand, dapat da isya mahanapan ning pagtuyaw na garo inarog, lalong-lalo na ta sa Davao pa. Oh. Well, tataan ta po ning panahon para masimbag ini kang Naga. Tangon niya, nagte-trending na ini. And magiging issue ini. Ngapit, lalong-lalo na ngunyan na mainit ang issue sa pag-convince ki Mayor Lenny Robredo to change her mind to run for president. Si Vice Ganda nagdigdi na on stage. Pigkukumbinsi ang Mayor Kanaga na pakinggan, dangugon ang pangapudan kang taho na mag-run. Kasi ang hinihiling kaya ni Daki Robredo is garo savior. Garo baga si Robredo, iyon na sana ang savior kang sa tuyang nasyon comes 2028. Ngunyan, balik kita igdi sa logo. Pig-search niya mo, paano nahaman ang logo kang Davao? Kasubanggi, tanag-trending na po ini kasudma, pa-search niya to kung paano nahaman ini pong logo kang Davao. And ini palan, inagi sa contest, kaya kan 2017, inilaunch kang Davao pagkatapos na ini ang mapili kan mga judges na maging official logo kang Davao na may pangaran pong may trademark na life is here. Kaya lang, truminending ini, ta ikinumpara ini sa tourism logo, ngunyan kang naga, na naga is the heart. Pag hiniling mo talaga ang concept kang anuninda, harus nagkakaparehas. Ito lang aram. Kung ini tinuyo o kung ano, kasi ang color pati halos magkakaparehas. So sisay po ang nagibo kang logo kang naga. Sisay ang nagibo, nag-isip kang concept kani. Tangon niyan lugod, ilingan nindo, si mga DDS, si mga kakampi ni Vice President Sara Duterte, nakakuha na naman yung issue laban sa lokal na gobyerno kanaga. Well, halatunta po na magsimbag ang naga. Lalong-lalo pa ha, dahil ko po sure, binabalidate mi pa ini. Allegedly, ini pong bagong tourism logo kang naga is ginastosan daa ning medyo daradakula. More than sa ginastos kang Davao. Ang Davao, ang nagastos lang po digdi sa saindang logo is only 200,000 pesos and inagi sa contest may premium 50,000 30,000 si second and 20,000 si third. Garo ini pong logong ini sinangga na pigpremyuhan po ning 50,000. Sinagpandua 30,000, sinagpangtulo 20,000. Ini pong logo kang naga Mayo, ipig-introducer na lang ini sa tuya. Dahil ko aram kung ini handpick. Dahil ko aram kung paano so pag-screen o pag-desisyon na iyo ina ini ang magiging bagong tourism logo kang Naga City. And allegedly, medyo daradakula ang nagastos digdikan syudad. May tinaon na po sa kuyang amount, pero dai kungo na sasabihon kung guraano si amount na allegedly ginastos kang syudad. Pero more than duman sa ginastos kang syudad kang Davao. Sana ma-address inining tama. Issue ini, magiging tatsar ini sa administrasyon ni Mayor Lenny Robredo, lalong-lalo na sa tourism office kang Syudad Kanaga. I hope ma-explain po ini kan sa toyang amigong si Mr. Roel Oliver as the head kang tourism office kang Naga. Mga tugang, mayo po ning katuyuhan ang program ini na padakulaon ining isyong ini. But since yao na po ini, pig-uurulayan na sa social media, and may kwarta na involved gikan sa taxpayers money, kay puhan po na maging transparent ang syudad, tanganing maipaliwanag ano ba nangopya ba talaga ning concept ang naga, sa in ba talaga naghali sisay ang nagdecide na iyo ini ang maging tourism brand logo kang naga na haros ang concept parehas kang logo kang Davao.
1: Si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Gwa.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
1: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Ugalion na swabe lang sa manibela, as in dapat bako kitang kaskasero. Permita pong tandaan na delinkwente, as in pwedeng bawian in buhay ang biktima kung mapadalagan kita ning lagpa 50 km per ora kaysa kung mapadalagan sana kita ning 40 km per ora. Sa kaskas na padalagan, mas nagiging halipot ang oras sa biyahe pero delikado man sa disgrasya. Kaya para iwas rimalaso, tamang pagmaneho sana mga guwapito. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: because everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
3: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras ganyan, alas 7:06. An oras sa mga tugang darapoy ni Situya kan EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
5: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
6: Ha? Huh? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
7: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
4: And also, darama po ini sa tuya mga tugang kan BMEG Feeds.
8: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
4: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para po sa pagpapadakula kan sa tuyang atama na orig asiman mga manok. Kung kita po nagninegosyo ng poultry sa Kapigiri, siguraduhon ta po duwang kita sa BMEG Feeds. Ninulit ta sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
9: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
10: Joe Usaban.
9: Sa Asintado, Bareta alas 7.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang sendong lingkod, si Joo Sabal. Ini, an asintado barata alas 7. Mayo 5, aldaw na Martes. Magiribanan po kita sa mga mainit na mga barata kan aldaw.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Sa headlines kan mga barata, tourism logo kang Naga, trending unyan sa social media. Ta inaakusaran ang Naga, nag-arog kang inarog ang konsepto kang logo kang Davao City.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Sa iba pang headlines kan mga bareta, Camarinesur, asin man na probinsya kan Sorsogon, parehas nagpadaraning tabang sa mga biktima kan mahibog na abo na ibinuga kan nagtutugang bulkan Mayon.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Probinsya kan Camarinesur o Kapitolyo, mapang ipinapaluwas na official statement kung gurano ang ibinayad ninda sa grupong Beni na ma-perform sa Kaugma Festival sa Mayo at 30. Samantalang yao na ang Glock 9, asin iba pang mga darakulang mga performer na enot ng pig-anunsyo kan Kapitolyo Provincial.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Congressman Nelson Legacion, pinuna na po ang paghapot-hapot sa DOTR kung paano matatabangan ang kontratista na makapag-deliver na po ning mga idadamping na daga sa Naga Airport Rehabilitation Project. Hulita 1.63% pa lang ang accomplishment kaini poon kang na-award sa iya ang proyekto sa Naga Airport Rehabilitation Project.
1: Asintado, asintado.
0: Kapitolyo, maayo pa man pigpapalawas na official statement kung totoo na 600 pesos ang kantidad kang per cubic meter kang pang-airfield sa probinsya.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Babaeng paraluto duman sa Pamplona, dakop sa bypass operation.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Sa sports, Cavaliers, tinapos na ang Raptors sa first round kan sa indang playoff.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Yan ang headlines kan mga bareta. Dara po yan sa tuya kan S&J Hardware Plus, asiman po kang Atlantic Bakery. S&J Hardware Plus, kompleto sinda sa mga furnitures, mattress, storage and office equipment, construction and hardware materials, finishing materials, plumbing, electrical, mga genset, mga tools, as in water tank, pati po mga water pump. Available yan sa saindang. Ngunyan, tamainit ang panahon na nagluluyan tubig. Kay puwanta yan, mga tiles. Diyan na po kita, mga tugang. May second floor, kaya may elevator sinda para sa mga PWD asin man senior citizen. Nasa atubangan lang po ini kang Shell Station, Concepcion Pequeña, harani sa may Holy Rosary Major Seminary. And also, dara po ini sa ito ang Atlantic Bakery, nagsiselebrate kan sa indang ika, 60 taon na anniversary. Tandaan ta po, sa kada pagbakal ning tinapay worth 60 pesos, may chance ka nang mangganang ning brand new motorcycle, asin man mga gadgets sa indang ginigibong Rapol.
1: Asintado, asintado, barreta alas 7.
0: Aneno ta arangkada kan sa tuya nga mga barreta, mga tugang, dara po ini sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Sa detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, kasuudma sa presscon diyan sa City Hall, ipinaliwanag na ni Mayor Lenny Robredo kung paano nahaman ang bagong tourism brand asiman logo kan lokal na gobyerno kanaga. Sinabi kan alkalde sa mga miyembro kan na media na nahaman ini sa pakikipag-ulay niya sa mga dati niyang daang mga kabisto na nagtatabang sa saiya. Tanganing magkaigwaning identity ang syudad kang Naga, kung kaya nahaman ang sinasabing konsepto na Naga is the heart ang bago pong tourism brand kang Naga City. Oya po si Mayor Lene Robredo.
2: Nag-phone kaya iyan, igo na internal. Ito mga ako, ikakitaan Naga. Internal to. Ang gusto sabihin para sa City Hall. Pero narisata na Mayo, iyo ang comment kan si mga, itong mga urban planners na nagtatabang sa Tuligdiyo even before the start of the term. Nagaruma yung distinct na branding Anaga. So, pati ang ISAC, itong nagtatabang baga sa to, doon sa finish lines, iyon din si comment Linda. Nagaruma yung distinct branding. So, ang sinasabi Linda, moving forward, kung gusto tang ipabisto ang Naga sa luwas, dapat iba siyang distinct na branding. Sabi kay Linda dati, pero Peña Francia lang. Tapos itong good governance. Pero garo de solid si message. So kung sinabing araw ka, tumayo man kitang funds for that, takang 2025, tapos na si budget paglaog, niranihan ka si mga dati nagkatarabang sa ko. Darakulang names ito sa ad agency, saka sa creatives ng world. Araw si Raul Panes na taga Naga, niyan, multi-awarded na halos every year yata si ad agency nila, pero yung agency of the year. Kasi nagigibo ba kasi McDonald's commercials, international awards sila nakakakuha. Nag-ano siya?
0: Iyan po si pagpapaliwanag ni Mayor Lene Robredo sa paghaman kang Tourism Brand Kanaga. Alagad de ipa nag-aaram ang alkalde na nag-trending na sa social media. Pagkatapos na kumalat ang comparison kang logo kang Davao City na may nakapangaran na Davao Life is Here, as in ang Naga City man, igwamaning Naga is the heart. Alagad ang problema, ta nagkakapareho ang concept kan dua, pati ang colors may similarity. Ang kahaputan is tinuyo ba na inarog ang concept o day ba nahiling kang nag-introducir kan bagong concept na ini kang Naga na parehas ini kang sa Davao. Sagot ganyan maapaponing official statement si Mayor Lene Robredo maging ang tourism office kang Naga na si Ruel Oliver. Ang Life is Here kang Davao, sigun sa indang page, iniginastusan kang Davao ning kandidad na sa 200,000 lang asin ni po ipinaabot o pinaagi sa indang contest. Alagad ang Naga is the heart, sigun sa alkalde ka Naga, inidaa konsepto kang mga multi-awarded na mga dating nagtatarabang sa saiya. Giniipo na po ining isyo ko niyan sa social media. Sa araw sa nag-post kani ini pong a certain Samsi Del Rios na may nakalaak na nagagaya-gaya is copycat and tsaka pa ng design. Yan. Mga tugang, sa iba pang detalyas kan mga barata, kinumpirmar na mismo ni Gobernador El Rey Villafuerte na ang mahalo na grupong Beni ang saro sa mataoning dakulang kolor sa Kaugma Festival, ngunyan pong Kaugma Festival, lalong-lalo na sa Mayo 30. Ipigalaag na ni Gobernador El Rey Villafuerte ang grupong Beni na iyo ang mataw ning ultimate daang kaugmahan sa mga taga Camarinesur. Apara pa yan kan grupong Ben and Ben, Lola Amor, Glock 9, Paul and Bolin, Hail Mary, Spanish Cola, Earl Agustin, Four of Spades, as in kadakol-dakol pang ibang mga celebrities o mga performer. Alog kan Rick Global, Kate Torres Band. Yaon pa po sinagkanta kang Dilaw o si Dilaw. Jesse Kane Del Maro and dakulon pang iba. Sagot ko niyan, si Gobernador Elrey Villafuerte, daay pa niya sinisimbag ang hapot kung totoong 75 million o more than pa digdi ang gagastusan kan probinsya para paugmahon ang mga taga-probinsya kan Camarinesur sa Kaogma Festival na nagpuo na po kang bulan pa kang Abril. Ang grupong Benny, kinukonsiderar po na saro sa pinakasikat na girl band gunyan, asin dai po daan nagbababa sa 5 million ang talent fee kani, lalong-lalo na taini halipasa na sa sarong international na show. Sarong netizen ang maisog na nagpost sa sayang social media account, asin na hinahapot si Gobernador Elrey Villafuerte kung gura naman agad na ang ibinabayad niya sa mga ma-perform na ini sa Kaogma Festival sa nakataralay na mga performer. Nagpuo na po si Congressman Nelson Ligacion kanikatulong distrito kan Camarinesur na magapot sa DOTR kung ano ang gigibuo nin data 1.63% pa lang ang accomplishment kan kontratistang taga Mindanao na iyo ang naawardan kan DOTR para man hamanon ang Naga Airport Rehabilitation na project. Sa pahayag ka kang kongresista, nagapuo na siyang maghapot-hapot maging ang komite sa Kongreso na pwede niyang mahagadan ng tabang. Ninulita sinasakit ang kontraktor na makadumping kang daga, ninulita mahalon ang pang-earthfield sa probinsya kan Camarinesur. Nagre-range po daani sa 600 pesos pataas. Alagad kun ang probinsya matugot na magbakal ang kontraktor luwas sa probinsya, babakalon lang daaning 240 hanggang 280 per cubic meter. Mas barato kaysa digdi sa probinsya kan Camarinesur na nagre-range daaning 600 pesos. Sigun kay Congressman Ligacion, nagbutwa ang isyu ini pagkatapos na magpadara ning accomplishment report magpadara ang contractor ning accomplishment report sa DOTR ning 1.63% pa lang. Ninulita sa gudgunya nakatengga na po sa laog na ning pirambulan ang pagdadamping tapig babantayan da kan task force sa GIP Kalikasan ang mga truck kan contractor kung ini maghakot ning mga pang-earthfield. Si Gobernador Elrey Villafuerte kan Camarinesur mapaning opisyal na pinapahayag sa mga naging pagkumpirmar ni Congressman Nelson Ligacion na nasa 1.63% pa lang ang accomplishment kan contractor, ninulita mahalon ang pang-earthfield kan Camarinesur. Oy, abangan po nindo mga tugang ha, tamay pigpapalap kitang sarong mainit-init na bareta. Allegedly, data pa po nakukuha si pinakang original na source. Sarong punong barangay sa Naga ang sinampahan po ning kaso sa Committee on sa Blue Ribbon Committee kan sanggunian panlunsod. Inihuli po kang sarong isyu sa barangay na inireklamo kan sarong engineer. Asin ang Blue Ribbon Committee sa sanggunian panlunsod nag-recommend na po ning suspension laban sa sarong pamuso bistadong kapitan sa Naga. Abangan po nindo kayan ang ibang mga detalyos kayan.

Sa iba pang detalyes kan mga bareta, sarong paraluto sa Pamplona ang dakop sa bypass operation. Alas 9, Kasubangi sa Zona 2, Barangay Tampadong, Pamplona. Kan magkondusir po ning operasyon ang mga polis, nagresulta sa pagkakadakop kan suspect na si Alias Anan, 35 anyos, sa saro po ining cook, residente sa lugar. Durante sa operasyon na confiscate sa suspect ang sarong pedasong transparent plastic sachet na may laog ding shabu, nagkakandidat po 544 pesos. Ang suspect sasa nga taning kaso kan mga awtoridad ngunyan. Samantalang saruman na persona na may inaatubang 2 counts ning statutory rape ang nadakop duman sa Calbayog City sa Samar. Nasa custody iningunyan na kan Calbayog City duman sa Samar. Alagad ini po ibiyahe pabalik digdi sa tuyang probinsya. Ini po nakaatubang sa 2 counts ning statutory rape digdi sa syudad. Alas 5 ning hapon sa Barangay Buntay, Calbayog City, kan masusugkan mga otoridad ang pinagtataguan kani katabang po ang PNP CIDG Western Samar. Sa resulta, nadakop si Joyce alias Cookie, 24 anyos, delivery boy, residente kan Barangay Navarro, Calbayog City, as in native kang Barangay Carolina, Naga City. Mayo pong piyansang pigrekomendar ang korte sa inaatubang kaning kasong statutory rape. Di naman po pig-elaborar kan mga otoridad ang iba pang mga detalye sa kasong ini ninulita Maselan. Mga tugang, nagpadara ning tabang ang probinsya kan Sorsogon, nasa 5,000 packs para sa mga apektado kan pagtuga kan Bulkan Mayon duman sa Albay. Samantalang ang probinsya kan Camarinesul nagpadaraman po ning mga lorry truck pasiring duman sa Ginubatan asin man sa Kamalig na iyo po ang natabaan kan pagbagsak kang mahibog na abo. Ang mga lorry truck kan probinsya ipinadara kang Kapitolyo duman sa Kamalig asin man sa Ginubatan tanganing tabangan ang mga residentes na magkaigwa ning malinig na inumon na tubig. Yan pong nahiling nindo mga lorry truck iyan kan Kamsur na nagtaoning tabang sa mga residentes kan Ginubatan asin Kamalig. Balik na po ang biyahe kan mga eroplano duman sa Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Iyan pagkatapos kan halos duang aldaw na nasuspindi ini, daraman kan pagbuganing makusog na abo asin pagbulos kan laba sa nangyaring pagbuganing oson kan mayon na bulkan. Ang flight kan Cebu Pacific naga Daraga to Naiya to Daraga ang pinag-cancel kan Domingo huli kan bigla na pag alboroto kan ng bulkan. Alagad ang unyan aldaw, balik na po sa biyahe ang mga eroplano kan Cebu Pacific maging kan Philippine Airlines. Dakol na mga pasahero ang nagka-restranded, na-cancel ang sedang flight, daraman kan pagpundo mo na kan pagbiyahe duman sa Bicol International Airport.

0: Mga tugang at mga baretang sa indong nahinanyog, dara po yan sa tuya. Kan best kape day every day with best kape. Tandaan po nindo, ugali po kan mga Pilipino, kan mga Bikulano ang pag-inom ng kape pagkakaaga. Kaya kung kita po mainom ng kape, siguraduhon ta po itong herbal coffee. Ang best kape, saro po ining sugar-free, saro po ining herbal coffee, nagikan po sa Kalunggay, Guyabano, Mangustin, Agaricus, Mushroom, Barley Grass, asin man Stevia. Ini po clinically proven na nagtatabang po ma-prevent asin ma-manage ang satuya pong hypertension, ang satuya pong diabetes, cancer, liver problem, asin man kidney problems, heart disease, high cholesterol asin dakol pang iba. Tandaan po nindo, igo po inining Mangustin, saro po ining powerful antioxidant para sa anti-aging asin man immune support. Approved po ini kang FDA, awarded as best organic herbal coffee kan taon 2019. Mga tugang, ano pang hinahalat? Best kape na kita. Pagkaaga, magayon ang best kape. Best kape day, every day with best kape. Oras ko niyan, 7:27. An oras, dara po sa tuya Canapper Pharmacy. Kung kita po naghahanap ng glucometer para ma-measure taan sa tuyong blood sugar o blood glucose, masiguro to po na kita na mamantinir ta na hababa o tama lang ang sa tuya pong blood sugar, mag-glucometer kita. Handy po ini, kaya pwede mong darahon dawa sa in. Ngunyan ta labo-labo ang mga piyestahan, grabe ang karakanan, karne, maluto, asin iba pang mga makolesterol na mga kakanon na dapat permitang monitor ang sa tuyong blood sugar. Ang glucometer po sa Napper, may libre na po yan, 25 pieces Lancet, 25 pieces testing strips, kaya makakabarato ka na. Mga tugang, available man po sa Napper ang manibaybang mga branded asiman mga generics na mga bulong. Tulo po ang mga branches nila. Diyan po sa atubangan kan bagong entrance sa ka-exigit kan BMC. Atubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa Darien, asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Bastariche. Babalikan ta ang iba pang mga nagbabagang mga bareta atyan.
1: Radyo Guam.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
8: Mga tugang, kasabay po kan pagidada si man paggurang, ang pagluya po kan sa tuyang hawak. Madali pakitang magkahilang gibo kan saltong lifestyle. Stress patinaan mayong sustansyang pagkakan. Pag may hilang na, mabasol kita, masabi mabago na. Prevention is better than cure. At amanon ta ang hawak, dahil pagsayangon ng palahon, puna na ang pag-inom ng Power Cells Herbal Capsule. Pwede pong inumon sarong oras pagkatapos kumakan. At amanon ang sadiri, hulita kamo po ang sandigan kan sa indong pamilya. Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Available maski sa ang butika, Mercury at South Star Drug. Balikantaan mga nagbabagang mga barata, mga tugang. Barata pagiraray salado lokal. Dara po yan sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakang enot na hotel na yaon po sa Laogkang Mall, digdi sa Naga City. Diyan po yan sa Laogkang Yasiano Mall, Rojas Avenue, Barangay Triangulo, Naga City. Naraman po ini sa tuya mga tugang kan Smart Save Solar. The solar that you can trust. Si mga gusto pong makatipid sa Oriente, mag-Smart Save Solar na kita. Hanapon lang nindo si Engineer Harry King Abinido dyan po sa Karoyroyan, Pili. Tarahan po sa tuya mga tugang kang HJB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Daraman po sa tuya kang James sa Jameson Marketing at si man kang Nation Gas. Balikan tapuan mga nagbabaga mga bareta sa lado lokal. Hinangaan asin man na piga umaw niyan si Mayor Gerald Peña kan San Jose Holyman sa organisadong walang gutom program Redemption duman sa San Jose Partido. Nakunsain na mahihiling kan mga benepisyaro asin man kan nagduduman ang dignidad sa kamalasakit sa kada proseso. Imbes na rambol, halabang pila. Garulang nasa Laogkang Mall, ang pagmati kan mga residentes, ninulit na malinig, kaaya-aya, asin na ariglado, komportable para sa mga benepisyaryo. Patunay ini na ang tunay na serbisyo publiko, bako lang sa

0: GP kana gobyerno. Yan, garo lang po nagsasaod sa mall. May dignidad ang mga tiustang mga kababayan. Araw kaya ang ginibo po ni Mayor Gerald Peña. Kaya, Mayor, kahanga-hanga ang sa imong ginibo. Iliya mo, garo lang po nag-grocery, di ba? Oh? Araw po kayan, arugo nindo yan. Mga LGU, pwede man palang gibuhon. Gamitun lang ang sa indong creativity. Kaya dawat ios may dignidad sa programang Walang Gutom Program. Pagbisto ini sa LGU San Jose sa pangyenot ni Mayor Gerald Peña, asin man kang Municipal Social Welfare and Development Office para sa serbisyong may puso, serbisyong may o serbisyong makatao. Dapat araw na lang ganyang gibuhon kaysa magpara panaoning kwarta ang gobyerno, ang DSWD. Pigpaparagaramid pa kang mga ibang politiko para sa sendang pamumulitika. Mientras tanto, sa iba pang detalyas, kansutuyang mga bareta sa lado lokal. Dakulang bagay para sa Naga City and First Isarog International Hot Air Balloon. Yan ang naging pahayag ni Mayor Lenny Robredo sa press conference kasudma dyan sa City Hall. Dakulang bagay da ang para sa mga taga-Naga na mahiling ang mga arog kaning mga kaugmahan. Atraksyon, kabali na po ang programa para sa turismo na kunsain primerong ginibudigdi sa Naga City. Ang pinagdadaralan sana sa TV, pinaghihiling sa social media na hot air balloon duman sa Pampanga asin iba pang mga lugar kan na Pilipinas. Maging duman sa Legazpi, ngunyan yao na sa Naga. Sigun sa alkalde, dakulaon ini sa turismo asin pag-promote kang Naga. Kaya pinasalamatan na kani ang organizer kang First Isarog International Hot Air Balloon na ang nag-organisar ang quick event asin man sa pangingenot ni Bong Rodriguez. Uya po si Mayor Lenny Robredo.
1: Hot air balloon, halimbawa Turkey, igdadarayo yan para dyan. Itong sa Myanmar, sa Bagan, igdadayo yan. Bibikit na lugar ang ito kayan. So si pag-holding sa to, dako lang bagay ito. Ang natawanan pagkakataon si mga taga-Ligbio sa tuya na mahiling. Lalo na ngunya na panahon ng kasakitan, mayo man siyang gastos hali sa syudad. Dakulaon na bagay na si mga saradit na nagnenegosyo, natawanan pagkakataon. Si mga tao daw, ito paano, mga di siya perfecto. Siyempre, as in any event, terming may mga kakulangan, may mga igaman reklamo. Pero sabi ko nga ni, ma-meet kami after this to assess para next event, si mga naging problema ko niyan, maibitara na next time. Pero overall,
0: ang mga baretang sendong nahinanyog, dara po yan sa tuya mga tugang kang Smart Save Solar, the solar that you can trust. Pre-order na 730 watts bifacial solar panel. Upgrade na sa masalangkaw na power ang A-Solar 730 bifacial double glass panel ay designed para sa maximum performance and durability. 730 watts sa peak power and the maximum efficiency. Bifacial technology, nagkukuha po ng energy sa atubang at sin sa likod. Double glass sa design, mas matibay, mas pang matagalan. Kung gusto po ninyo ng mas halangkaw na output, asin mas dakulang tipid, digdi na po kamo sa Bicol Smart Save Solar. Mga tugang, kontakon lang nindo si Engineer Harry King Abinido sa saya pong salpo number 0997-688-4865. Ang masisiguro po kang Bicol Smart Save Solar, iyo ang inaapod na after sales, asin man po ang durability kan sa toya pong mga panel, asin man ang quality kang solar na sa indo pong mababakal o maipapa-install dyan sa Bicol Smart Save Solar. Quality, quality po, durability ang maipagmamalaki kan Bicol Smart Save Solar. Makihumapot lang po kay Engineer Harry King Abinido sa sayapong cellphone number 0997

0968-4865 o kundi man paki-like and follow nindo ang sa inda pong Facebook page Bicol Smart Save Solar. Darayan po sa tuya kang HJB Phone Shop, ang phone shop na may puso. Tandaan po nindo mga tugang, ang phone shop kang mga gadget, mga tugang, digdi na kita. Sa oras ning pangangaipo, igwa ka na ning kaibahan, turn your gadget into budget, madyana sa HJB Phone Shop. HJB Phone Shop, halangkaw po ang pagkilatis. Madaling kaulay, halaba ang terms, pwedeng i-renew, hababa ang interest rate, ang phone shop na may puso. Kas, sama mo ang HJB Phone Shop. Nag-aako po ni mga mobile, asiman smart iPhone, iPad, tablet, DSLR, camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pang mga pang-collateral na may extended month. Tangani pong matubos o ma-renew pag kinakaipuhan. Pito po ang mga branches ninda sa Bilog na Camarines Sur. Ang ikapitong branch nasa Building 1112 Reyna Cimento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, sa Tabuco Terminal. Harani lang po sa may likodan kan o sa likod lang kang BDO. And also James Marketing ang dealer po kang man iba-ibang mga klase ng mga spare parts ng motor. Ang James saka Jameson Marketing, dealer po kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts na presyong mas mababa kaysa sa company price. Nagtatabang po silang magbukas kamo ning Micro Motor Parts na tindahan. Tanganing matugduan na siman masuportahan kamo all the way. Kaya sign pa sa pinakang haluin ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sin nagsiservice sa motorcycle riding public. Duman na lang po ang sedang main office sa Jameson, Tabuco. And also sa mga nauubusan po ng LPG, digdi na kita sa Nation Gas. Available po sa inda ang man iba-ibang klaseng mga kaipuan po nindo na mga kaipuan po nindong mga devices. Mag-contact po kay Kirk 0961-4-2673-0956-0156-800. Pag nauubusan ka mo, halimbawa nagluluto ka mo alas 7, alas 8 ng bangi, biglang naubos po ang sa inyong cooking gas. Apo di na si Kirk. Diyan po yan sa ground floor Kanmanta Building, Pina Road, Tabuco, Naga City. Baratang Sports. Ang Baratang Sports, darapos ito yung kanakakalides foundation, the home of the Tigers, the home of the champions.

Mga tugang Barataang Sports. Tinapos na po kan Cavaliers ang sa indang pakikipag basketballan sa team kan Toronto Raptors. Dinomina ni Jarrett Allen ang Game 7 matapos mag-gibo inining 22 puntos, 19 rebound. Tanganing tabangan ang Cavaliers sa 114-102 na kapanganahan kontra sa Raptors. Tanganing makalaog na ini sa semifinal kang Eastern Conference. Nagambag si Donovan Mitchell ning 22 puntos. 18 puntos man ki James Harden. Mientras tanto, sa ibang Game 7, dinaog po kan Detroit Piston ang Orlando Magic 116-94 sa pinanginginot po ni Cade Cunningham na nag-gibo ning 32 puntos as in 12 assist. Baratang Sports, dara po sa Tuya Khan!

0: Mga tugang, ngayon na po yan ang kabilugan. Kanso tayo mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado Bareta alas 7. Ang mga bareta ang sendong nai nanyog, dara po sa Toya Country GX Solutions. Tandaan po nindo mga tugang, poon po sa mga gadget, poon po sa mga computer, poon po sa mga appliances, arog kang rep, aircon, mga washing machine, TV, iba pang kagamitan sa harong, gabos po yan available sa 3GX Solutions. Iguama po si Danning 3GX Solar Aircon sa gustong magpakabit sa 40,000 pesos na kandidad po ning aircon, mga tugang. Pwede na po nindong i-abilyan sa sainda pong 3GX Sulugan or Skyro o Kundaiman Home Credit. Gabos po ini, may mga available silang genset, mga electronics, saka electrical na mga kagamitan, mga video okay, gamit po sa gabos na mga sound system, available po yan dyan sa 3GX Solutions. Barangay Dinaga, alabahan po kang Elias Angel Street, haran nilang sa Plaza Rizal. Daraman po sa Toya Candel Waterwise Treatment and Supply Services. Ang mga pinag-o-officer po kang Del Waterwise, iyo po ang water treatment system para po sa mga household, industrial, commercial, and hospital. Reverse osmosis system para sa dialysis, nag-o-offer po ng repair and rehab. Sewage treatment plant for hospital and commercial. Water refilling business package, laundry business package. All kinds of water filter, all kinds of water cleaning elements in high-grade, premium, or ordinary types of elements. And water refilling supplies. For inquiry, magbisita po sa Dichaw Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City. Apo lang po nindo si Marie Arevalo Almanza sa epong cellphone number 0918704-8257. Yan na po ang mga nagbabagang mga bareta. Ako po ang sendong para bareta, si Joe Osabal. Diyos mabalos, maray na aga. Oy, atyan! Abangan nindo ha. Ang pinakamalupit na chef kang Naga, Chef Doy. Si Chef Doy, may interview ta atyan. Ako po ang sa inyong lingkod, si Joe Osabal, Diyos mabalos, marahay na aga.
1: Sa inyong nahinanyo, ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7. Radyo.